Bobo aye ba de o nikan lo le gba ni. Bi soro ba de o nikan lo le gba ni. Ore o le gba ayan. Aya ki gba ayan. Oko ki gba ayan. Ene ti a ba ti pe bi eniyan. Opo igba ni won ma fi ni se yeye bi eniyan ba wa ninu soro. Iserere wa ki se gbogbo eniyan lo dun mo ninu. O dun me nikan ko dun me nikan ire gbogbo ta nse Olorun ba nikan lo dun mo nu. Gbogbo aye ba wa de ta re nikan kan kepe. Ta re nikan kan dojuko ta po re to ja wa kule ta pegbon to ja wa kule ta ya koni omo gan le seyin gonku si baba baba wa ri be enikan ta le pe o na ni olohun o lo da wa lo mo wa ki ja yan kule ni gbogbo igba ni igba gbogbo e ri ojo to gun de ta kepe o da wa lohun ninu yara ibimo awon dokita so pe ori bakan o oni mo dahun oni won pe ni iyanu awa nu oko oju orun o su dede oni kan lo le dani lohun e ri gbogbo awon ewu lala to ti ko wayo eyin ori o ta ro pe o ma gbemi ti o pada gbemi to je pe eri lo pada jasi ta lo wa ye kayin da lo wa ye kayin logo bi ki sarugbo ojo oba awon oba ewe kaaro eku ojumo eku ojumo eku ojumo mo olorun seun tori ti anu re duro lalai oregun tin se o po ju nta ri lo nta ri lo po sugbon nigba gbogbo eje ka mo yin tori pe baba ti yin yo tun se mi si yin yin ni kolorun oba ko se mi ori logo le to bond fm net to dan le ti ngbo wa oruko mi oye pada Sunday ayo to de loruko timi Sunday obe lawon eyan pe mi kori kori pede pede do wa lo ti edun abanle baba to be mi lomo yo dun laaro yi o tori pe enikan ti ran ni lowo o na ni mo feyinti ni boju mi sori oke won ni bo ran lowo mi o ti wa ran lowo mi yo towo oluwa wa to da orun ohun aye o ni logun te siwaju Bond FM 92.9

oko osu kerin ati wagunle ati mutu osu karun ba e tori pe oni gangan ni ojo keta osu karun 2026 odun yi tun lo die die niyan lagbara olohun oko wa ma gunle layo kini mo be ba so laaro e oni ni wi pe gbogbo e ko le mo gunrege lo ko le mo dun lo o on gbogbo ta ba nse ko le mo gunrege lo ko le mo dun lo atoke atile olohun oba loni kagbe ni soke kagbe ni wale olohun oba loni atoke atile loni itumo lodo olohun oba igba mi eya ma reti pe to nwa loke yo si bara re nle igba mi eniyan ki reti oke yo si bara re loke on gbogbo te eyan ba se patapata olohun oba mi nikan no mo bi ti o yori si sugbon gbogbo ta ba da wole ibirere ni o yori si bo je ran si olohun bo jo mo olohun ko si bo je yin bi eledumare ipaju o le se ko ma wa o o da le se le o se feasibility study gbogbo e logun rege bi o gan se nwo o mo pe ah pelu imo ati ogun ati oye re yi o di dandan on gbogbo gboro mo lo ni melo melo ti o mo mere wa ni bi business to dale o le mo ri be o be ni Olorun ni imo si opopolopo ohun to nsele si wa ti awa o si mo ro wi pe boya esu ni tabi ofa gbogbo eko lo fa gbogbo eko ni iji Olorun oba mo mo mo si awon kankan kan pe kori wa o le pe ka le debi ta nlo boye re wa fe po la poju ka ma lo sare ka ma lo yin pin yo si wa fi idaduro die kun irin ajo wa tori pe ariwaju ewu le wa nwaju ewu kan le mo le wa bo leyin on lo mo ibi to ye wa ti o rora fi wa pamo si pe wo duro bayi mo ti lo bayi mo ti rin jina de bayi sugbon ko yi awa eniyan lopo lopo nitori nti won la koja won ma fi wure pe olohun wa so pe ah olohun bi eni pe ko si won ma pe bi eni pe ko si be o si wa onise iyanu ni ko yi pada ngba kokan ri oni lana loni ati titi ayeraye o ke ri be loni ni o ola si nbo wa da irin ajo wa le mo tete jagere ko jagaraga gbogbo awon apere yi ta ba ti wa ri boya bi ninu business wa bani ni igbeyawo wa tabi ninu onkohun ta ba nla koja e je ka fi okan kan wa lodo olorun pe olorun ki se ibi rere ni mo nse e je won a ja wa tan bi isoro ba wa de o ibi emi ni koko o ma lo e wo orin yin logo ni bon fm 92.9 e ja gborin na

daradaran le pada joba wo tan pe ni ewu eyin o le pada de ni waju eni ti ti gbagbe o le pada de ni yan pataki lawujo olorun ba mi ni gbogbo e lowo ki se pe yo se mo wa kakiri o mo fi so fun wo pe inu osoro to wa abi business o lo si waju abi nkan kan sele no o si le de ni yan pataki o si le pada dede lododo yo subu igba meje yo de pada dede o beni most pa sama kan le kan wi pe bi gbogbo awon nkan won yi ba de bi soro ba de bi nkan o ba lo si waju ti nkan lo dede inu aye eniyan ti daduro wa ibi emi ni kokko gba lo ironu wa de tori agba kodo bi eni pe eyan o le je eyan mo ti eyan towo ba po otun to towo bo tosi abo gbagbe wo sapo di o towo bo owo nu dua ori ko si kankan mo iyawo si tun bere ni ra pe daddy a owo da awon mo gan ni do owo gbogun agba dori agba kodo sugbon iwo ni ko mo gba lati je kemi o bo tori bebe ba fi le bo lenu eniyan a ko si ireti mo bo lo ti wa se temi o fi ni bo tori emi ni koko mo attack ti soro ba ti de ba business collapse se mo pe enti okowo re ja wale do ti ori nkan kan mo eyin o ti gbori enikan dale sele ile ise yi lodu ojo kan o si jona iyan ni boko ni dide mo ti o ba ti para e ko si bisoro to ni bo ti wule ko po to ile ise business dori kodo ni ori jakule ni bi ise won de duro won sake awon to ran lowo pada fi bisu e eya mo gba yan sise to je pe ni yen gan ni o tun sokun fa be yen o se jade kuro nu ile ise yen a ma waye be mo gba pe mo so pe atoke ati le olorun lo ba mi loni olorun petele olorun oke ni olorun koro olorun gbangba ni a ma sore fun awon eyan koro a si ma sore fun eyan ni gbangba nti mo fe fi da oloju ni wipe bi o ba ti ri awon ami won yi rira re bi omo ologo e mo gba pe oro aworan ni mo so lo se to koja pe awon ta fe je ohun ta nbere lowo olorun agboro de lo kan aya wa a je ki igbagbo wa koye koro ni aworan ibi to nlo ni o kan aya re isoro majo die lowo majo gbe mi re o nkan a mo sele sawon eyan ngba mi to je pe wa wo pe ah je ku wa ya je sin lo iwo ki yo ku bi ko se yiye ki wo le ma royin se oluwa eri loro re pada ma ja si mo ro pin o pe boya ko ni pada ja so pe oro yi o pada ja si eri bo se ma ri niyan guide emi e be suba nba e soro tori la koko yi esu ma gba okan eniyan nigba ti ibanu je ba dori agba kodo be suba wa nba o soro mo gba fun je ko yi pe eni to n gbe inu re oju eni ti n gbe inu aye lo eni to ni oludade re o nbe laye abo oju adekorin kan o ni mo gbagbo pe oju o le ti mi nitori pe oludande mi o si nbe sibe oluwa nbe pelu mi ati wo

bele ko sibi ti ki ti rin a ma lo mu yan wa lati koro ti o si mu wa jagbangba a ma sore fun yan nile o si ma sore fun yan loke e wo adura mi ni pe ipo kipo ta ba wa olorun a fi oro wa si iyanu tori pe onise iyanu ni bonde fm le 2.9 le tun ba orin logo ni egbe pe mo wa ka fi ti wa ka fi gbe ti laruge boye fe polowo taboni nkan te fe ba mi so e fe ka wa filu tori ti fan boluwaga ninu ile ijosin ibi soji tabi ni bi ayeye idunmu ti e nse e ko le dun ko le larinrin e pe number mi 08035402507 00354025 07 ki ma se happy birthday si arabirin kemi amdalat odubi yi aya alaji situ beta oloye tajudin ojora tilimu bale oni sigidi yana ipaja ona ni ki a ma kin pe ase yi samodun owo pataki lowo funke adisa alaji onu yege gbogbo yin patapata ni mo ki o yiwa le ise yi alaji akosile e ba nki iya mi dada omo ba adenike adegoke eni jabo enjinia bayo ni enjinia adesina mukiyo pastor opabola baba ese mo dupe o apostle james obj losodi ekaro baba gadavi the tallest man not wo ni ku mr bible ekaro ni ifafiola mukiye dada kola alibalogun olori ebi ekaro pastor ese lojo ekaro Pastor Adeniyi omo Wole Adeniyi oni aku osu tutu agba lo osu asan wa so so wa so mo mama Rita won ni ajo won oni wa loni lagba Olorun won ni ki n so fun pe e ma binu lo se to nbo e gbo won lati ni ijo flame ojo mejo lati mo pade Sunday ayan tun de loruko mi Sunday obe lawon eyan pe mi kori kori pede pede dobo ana ti yan do abon ni baba to bi lo mo titi ojo mejo a ni gbo bi sira wa aku osu tuntun

0: Sunday Telegraph to jade laaro toni ni ina pupa beleje ina jole joko ina ti omo ni o da won ni na ma sose o ni ipile Sokoto oja ni na wo o ba si ralubosa ero ma ro ba ralubosa obe o ta sosan o alubosa mo ta sosan je bo se so dimo e to je are fun awon ohun taja alubosa ni olede wa Nigeria Nigeria Honey Processor and Marketer Association of Nigeria Nopan Aliu Isa Maita Samu o so dimo pe ta ba foju ni wo ipe awon apo nla nla apo idogo ti won fi di alubosa si ti na na baje o bi egberun mefa 6000 bags of onion oni ta ba wa si ipe owo awon apo alubosa to je egberun mefa yi o lo bi 300 million naira 300 million naira o wa ohun to ya won lenu ni afi bi igba ti won so ko songu ipe awon ibudo alubosa yi awon ijoba ibile meta ototo ate pe won o jora won o ipe ina si sose leyin lawon ibudo ijoba ibile meteta yi lo oni akoko sele ni ijoba ibile kan ti won pe ni goroyo ni iluko to nje kojo town ni goroyo local government oni awon ibudo to won toju alubosa si to je facility maro le ni ogo ta lojo nambe o oni won si roya lowo o lo tu aje pe ibudo mi ipe awon alubosa ta won toju sibe ipe ina tu sose nbe laarin ati mejidini adota ni kojio fire na lo tu sele because ton pe ni dundayet o oni awon si roya lowo o lo tu aje pe ibudo mi ipe awon alubosa ta won toju sibe ipe ina tu sose nbe laarin wakati mejidini adota ni kojio fire na lo tu sele ni ibikan ton pe ni dundaye town dundaye ibise wa nbi bagboya ilu won ni o dundaye town won ni ni ilu yi apa alubosa jona ijaba ibile wa mako local government won ni nibe yen ipe awon ibido to jona nbe moko le ni 50 51 local onion storage facility na lo jona nbe o won ni awon to se iru yen lowo leyin ojo meji sira won titi goroyo sele won ni bo tu se won ti se tu gboro ni e pe ilu kan to n pe ni Dunhuwa town nijoba ibile Wumo local government won ni alubosa to tu jona nbe ipe awon ibudo alubosa to nbe je oko le ni odun o le merin 324 traditional onion storage facility lo tu jona nbe won le si mo yi ta won ta apo alubosa kan won se owo lowo ba nla mu iroyin mo moka won fowo multiply awon bagi awon ara webe si gbogbo awon eyan oni dudu olore pe e saanu awon o pa awon ti so fun awon agbofiro lori isele pe ko ba wa to sele ni ijoba ibile goroyo Wamako ati Wuno local government ko ma je pe awon kan ti be songo lowo sa awon abi boya awon kan won lo dogbon se nkan kan be pe sugbon saanu awon o awon alubosa to lo bi million lona odun lo jona ni ipile Sakoto je bi eni ti o je are fun gbogbo awon ajo ontaja alubosa yen Nigeria Honey Producer Processor and Marketers Association of Nigeria Nopma Aliu Isa Maita Samu bo se so di mo laaro to ni
1: o igbo to le le wa le na le je ko nte si wa ju ti je wa ha we go ti je lo ba yo ti wo ya ka sa ma ka ma fo mi do ko bu ko ba je ago meje ku iseju be dogo tori agbodo ma so akoko gege bi ile eko ta gba koja NB National Advocacy Academy to je pe o wa ni inu gbogbo bi ba re mo si je agbagbe onu gbogbo ni bi ta wa yo ta won wa won royin wa
0: tebo
1: tokan tokan o gbodo koja lojide oba pobo ki oba labi oba de emi wa se wa to yin ajasa olosidi gwan
0: evadi yemisi adi
1: egongo o se tun buka fata ni ko na mo yen na ko fun ko wa jawo lori lafi ati o mo le ade bi gbogbo na won la won support fe e fi se lori ade bi pe ajasa mi fi bon de se le o sugba meja gbagbe odo abo igba naira o ni o la la mo yodun folo so oyin bo oko ta ba ti wo agbo alarm se gbogbo ile ise je furnitures oko re be ko ni resi mi so mo lu ba leda ati agbo alarm lo ya mo ko ati ibise ti dimo so la gba bo fa ti colib atan te ba tun fe ko wa ko bu ko ba de go na won lu ara won ni afi e afi dato mi ni bo se lo si oko ya le mi na tun fi lo si ipole kano te de bi mo si lo so ah lo mo ko kan ko jade wi pe won lo so gba usa bo gba usa bo ba so bi meji beta o ri po wo awusa idan ko anu mo gbagbe morita larun won do wa to lo sike na e do fa awusa ijo me so je won je se wole se ra ba yin so ki lo se

0: ko nu ele se bond dem na lo je pe o nte si waju won ko wa je titi doki okun na awa na ko olorun oba ni tori pa wa na ni du le nle wa ko buku ija turu re ba re o ni o nkan to lele o bi yan meji ba lori papa bi oba ja so mi a ja so we ni kan to ba wa ja si mo je yo mo yo e ti mo ye ninu koko a ni ba be ko ni bi orun fun lo ko wa ja ko ti elefo lo je ka turu re si mo Sunday Tribune la aro ti toni won ni ko si nkan to kunrin se to bi o de se won na mo ri de wa ni ja mo ko won ni awon agbabolu awon obirin to dori won oju ogun odun lo lagbo ko je ami ayo meji si odo fun awon agbabolu mala ye ni papa si Raymond Star Stadium ni kene ni igun ni kopepope o won ni be ba gbagbe won ni set up takuna je pe won se tori pa na sa gugu agbara won pe ipile ese akoko awon si first leg tori pe asikagba na ye je pe yo waye o ke bo tarigi ka to ko tare oro na si ta Moses Aduku o so pupo lo awon obirin won gbe egun popo lopo o ni ton won ti dije fun awon obirin to dori ojo ogun odun ti ife agbara ye 2026 FIFA Under 20 Women's World Cup yi pe orile de pula ni o gba lejo re yi pe ipile elekeji waye ni ojo kese osu karun ni papa isere ti an pe ni Lingwe in Malawi kolo ba je ki eko tusoju mu fuko agbabolu awon obirin fa akorire o o ti wo ti Sunday Tribune lati na kala ro toro mo si ere idaraya
1: oko nu wa re na lo nte siwaju to ba je ti ere idaraya ni bolu je ki mu ti ese kikan ninu wa re Sunday Telegraph to jade la toni won ni abu ni lole ko mo to nse ni o ma ni oro ti ola lo mi ti gbogbo e mo si portable ti won so di mi ola oro ti toni alagba portable ni won salaye ipe opolopo mo fe ma ya won ipe aija ta won ja ni jeta odi ye oru ijeta mojumo oru ana e won no awon kata efe no awon ni inokuno won ni ha e mo ipe iyawo awon wa ni irobi lowo lowo te pe o robi gege bi oko to feran yada gbogbo bi o se robi yen ohun lo wa ni opolo ti tawon ki bi ija ti awon ba kata efe ja o won ni awon folohun o ni jeta ode yi iyawo awon bewaji ninu ri pe olorun ran won lowo iyawo po die o won ni omo bewaji to mi pe o bimo o okunrin lati lati lo bi o alhamdulillah bi won se ko niyan o won ni omo ohun ipe awon ti fun oloruko o ija la won lo ja jamal ni o mo je omo ta bi ngba ta nja jamal ire mi de na ko omo mu won ni se ri gbogbo e te nyu awon ti na awon tele tele to pe awon ti gba belt yen gbanu meji awon ko ni fele se keta ni sugbon belt se ra loja omo o se ra loja sugbon be yan ba fe ja na ti epo gede ba yo ipe eyan ri ari wi si iyawo awon to ro bi lo yen pe bi o se n pariwo ti o ra ni o je ki owo awon bi oke dada ki kata ife ma lo ro pe boya o wa lo bi alagba portable omo la lo mi bo se salaye pe olorun ba won so iyawo awon bewaji o bi okunrin lati lati lojo ta won ja omo ta si bi ti portable jo ti won ja na lo ma je jama inu where is on the graph ile wa la ro
0: aku wo wo jo ba se ku ma ja gbo so de ja is no Sunday Tribune la lo ti toni si abala jakadi itona kini o se bi wa to ba se to bo mo die nipa to di olare kan sikru ba la mu ibi wo influence ni ki fi se lo won ni Nigeria wa lo to fu lo ki lala ni wi pe die to ni nkan ni kan itona mo ti jakadi fun awon ti obirin ta gbo pe o waye ni Alexandria ni orede Egypt o won ni goal bi mejo si mewa won na sare bi maru si won bi mefa mo ni we Sunday Tribune ti na ala ro lori team Nigeria
1: gbogbo yin te pe Arsenal ni ori obade eyinu Olorun won ni iko Arsenal di gan won no ma se bebe o kini bank

0: baloba kan ni ile Yoruba o won no ma barabande fun arin ona kaka fo le Yoruba ibaga ni Abiodun Ige Adams fun ti bo se je pe won pa ati ise Yoruba mo bakan na ni won da bobo ile Yoruba o je ko mi o teyin wo gbe lenu won o je kan won ni sumo mi ki won ye gbile ni ile Yoruba o won ni o gbo suba sadankata fun kaka fo ni bi ojo bi odun merid ni ogo 56th birthday anniversary fun are ona kaka fo won ni ijeta ode na ni o waye o to je pe won ta re e sita loni gege bi won se nsalaye won ni lara won ki o wa ni bi eto lati ri zaki ti arigidi ati alayodelu ti odo ayodelu oba aderibigbe ijamade ati awon eyan lekan lekan won ni be na ni oba owa ade ninu atesode won to ti sapeju alagba gani adams iba gani adams gege bi ade to je pe o ni fi awon eyan e lokan yen le yoruba o se ase ati ile yoruba laruge won ni bi are yen gani adams se di are ona kakafu won ni o fi o pe to ati lododo ipo eye ipo ola ni pe won o baje eye ola yi to wa nbe won si nte si waju a se gbe laruge
1: lojo ke di nation la ara sunday tribune ran gbe bi en ba di won kudu to ba ni keyan gba bo ba ni ju be lo yo kuku fun yan ka tu we ipinle sokoto ni die to ni ko ni kan fun ti mo ko sise ayajo awon ise te ba ni ojo friday te ko koja gomina ahmed ali ti ipinle sokoto o lo wo lo to lo si pe asiko ta wa bi po ba ti e won gogo tangi okada bi pe o kere jojo ipo bedo lo ra si be o ba ni gogo yo ba te ko ani ipinle sokoto o ni fun ti popo sise ayajo awon ise te ko gbe kan o sha mo si made celebration to ko wa ni papa asire giriya memorial stadium ni ipinle sokoto o lo ntare okada mo to seku ko tare si yi o oni sugbon sugbon to wa be na ni pe o sa lowo ida 15 to je pe o se ran lo fun yi o gbogbo e to je pe ba ni fe si okada yi o ni e ma kan si go package gomina Alhaji Idris Muhammad Gobir o ni e to tojo lori awon ise ni ko to o ni won ti buwodu oro e won ti buwolu eto yi awon olorun o se ijoba na ni ko mo to se ko se mo to se ko da gomina dupe lowo o edi so e ti na kala ro yi
0: koko nu were lo nte siwaju won ni be on guyo balu alota bobo wa saani oja ala won eyan ti e o ma lo nsele ninu ijo kristeni gbagbe bi a se ngbo won lawon bishop labe ajo kan ti won pe ni ikunimika sino bishop Archbishop Apostle and Senior Clergy. One woman is sorrow. Lori on a kati eniti oje. Alabo jitu agba ijo. Se Church of God. Pastor Enoch Adeboye. Ti won kilo. Fa won pe. To epe won fe loya o. One ni Pastor Enoch Adeboye. Nan lezo. Iwa ni ewo. Ema tori ewa faya sile. Iwa ni ewo jare. One ni Pastor Adeboye. Ni bi eto kon. Pape ni Holy Ghost Service. Toma se ni. Ojo sati de do bagba. Ni won ti yon ra won dokone. Ti won ti la. Ya ipe e ma to wa ni kan o so pe fe fe iyawo won ni te ba fe fe iyawo te ba ti wo n to to pe omo olorun ni o n gboro o se dada e to ri pe omo le toju o omo be se o ipe yato si pe eyan o ma du agba o gba awe o mo bibeli o n se bo ti tan o n se bo ti si shoshi ipe o gboro tun mo mona da o ko tun mo le tun tun se o ipe e wa ni kan o to ipe le mema ma ko won ni won fi sera ni bibeli ati isi won fi se apere o sugba won bishop ti won ko ra won jo won boya opo na mo won mo na dani won ni un ti baba na so ko da to pe bi igba ti eyan ndeye si awon obirin ni pe iwo bi o ki se o ina gbe bi igba ti won si ni ero pe inu kitchen na ni obirin pe nkan ti pastor adeboye so yen won ni awon gba wole ge bi bishop ti won wa labe iku nimika sino bishop Archbishop Apostle and Senior Clergy bo se ni fun bishop Enoch Adeboye
1: koko ro le sa bo le fe na ro pe o nte si waju bi ago meje se koja iseju mokala laipe lajiran a mo fadagba ko ti aro yi a tun ma te si waju ni ipele ekeji la ago mejo si ago mejo abisa so gojo dumo na ko mo le sabode fo pa won ma gori afefe o won te ba kan ki jona awon lase ni ka je ise yi ipo oko lodo meta ni oko to si osu mefa oko olomo ati ta o aye ran si ogbodun ti pa ko yi osowo asaju agbegbe olugbe Alhaji Bashir

0: baba oke o pipa isan onibeta to ma nbara won rin odora abeku ati dakole kini iyato to wa laarin meteta
1: e se won atokun akole ran tin ba obirin re sire to jaji pe ni yo le se ndede si ye ko si sugbon ko ni lagbara lati se elekeji arabeku ti de laarin seju kan si meji ara ti wale odora nti te ara odi an fe ba obirin re sire yo da igba to ran tin kankan ara re o ba ti o ba ti ri be ndele ko ma bo wa kan si baboke o lase lodo olohun lagbara lodo olohun to ba dodo baboke o gba polo nbe lodo wa olohun si

0: ara si.
1: Baboke o ti ato si pe ikan lo mokunrin. Aisan ise ara yi, se o ni bi to tin ko ipalara obirin atokunrin lapapo.
0: E seun atokun. Eni gbogbo alamo ipe ni isan ni waya ninu ara. Nigbati eje tribi lo ko si ye ko mo lo to ninu isan nu ara, yo bere ma mu ipinija kokan wa. Akoko ninu ipinija o sese ko je se ko ni seju kan si meji ka bere si mo mi elele. Elomi yo ma rin gbe eni ti bata fe boyo ninu esere. Kari kama terin elomi ya to te igun mole ni tori pe atele so mo kan gorogo abi kinu arabe se tayan kori mo fo elomi esere yo bere si wu ka te bayi abe kelomi o ti eni ri gbe sese dede dada eyin yo mo fo elomi so ise ese ko mo fo elomi so isa pa ko mo fa yan so nkan yi ipe neja isan inu ara ti ejo ri bi wole to awon ise ni awon yin lo nsa ko ba fun awon ise yin pelu ogo lohun to badodo baboke o iwo go gba pe ni olohun be leyin ko itori baboke o mo nkan meji du isan ara yi ti ma so omo okunrin di ole ti ko ni je ki omo okunrin le soju se dede bi to ma so ara di ole ti ko ni je ke yan rin dede dada ti ko ni je ke yan le gbese dede ki sale nu ma kan yan keyin ma opo yi ko ma ro ni gorogo eruku ko bere si ro elomi to ri pe ni ja yi pelu ase tolohun ti mo fi nsoro yin to badodo ko iwo no gba pe olohun be leyin baboke o ni shop number 10 oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakan ni isolo road ibe ni baboke wa ero bani soro mi 08094471143 lekan si 08094471143 abi 08026134 2 6 1 3 4 4 2 08226 1 3 4 4 2
1: opolopo awon ti ejo wa ni lana kan na ma so wi pe e wa fun ajegun e wa fun ajegun sugbon mo ri pe eyin ma nfi nkan ajegun todo tin pe ajegun adayeba si iya to nbe ajegun lasa ti ajegun adayeba na ti pe kilo bi adayeba to wa nkan todo tin
0: atokun ibere te bere ibere to lagbara pupo ne mo tokun pupo ajegun adayeba ti mo so yin pe baba bi baba baba mi lo ni ajegun yi nitori pe ode ni won ni ma lo soko ode ibe na ti ba pade won ti sato tele ti omo omo mi ba ti bimo okunrin ni ke gbele lowo abi tu to nbe ninu ajegun adayeba ti wa to fi ya to fi je pe ni ajegun adayeba o ni wa pe nu
1: kabiyesi eledumare
0: to fi jase pe ni mo ti nagbara mo ti nagboro mo ti lowa mo ti leyin to ba dodo baboke o awon na ma ri pe olohun be lodo baboke o to si
1: e ba wa pe address office yin le kan si kede ju oku e wa farabalẹ pe
0: ero ibani soro ti ele pe baboke 08094471143 le kan si 08944711 40 abi 08022613442 08022613442 number 10A Oyekola Plaza niwaju Deep Life Church ni Jakande Gate ni Solo Road ibe ni baboke wa asi ni ero igbalode yi ta ma fi si awo seun ti wa no ma foju ri gbogbo n to nsele ninu ara o sa ri awon ipenija to baba isan kokan pelu ase lodo Olorun oba to mutuwa to mu ko nbe mo ni gbagbo ti enu ni soro si baba ti wa wa ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju dipa ni Jakande Gate ti Solo ibe ni baboke wa
1: o n le to yen gbogbo eniyan to ba ti de Jakande Gate bi shop meji sin o ti ri Oyekola Plaza ni waju church nla kan dipa life to wa nbe iwo sha ti wo be bere shop number 10A ibe ni baboke o kale si ero ba ni soro won le kan si 09447 1143 o dule pe 08022613442 aisan ko ni fi agu ara wa se bugbe o o digba kan
2: aisan ti o ju wa lo o ma ti ba wa
3: da da ke ta jo ari ni te en lo de to roju koko bayi
4: oju mo si ti awon ti ma bo je
3: ah emi mo se
4: emi ba je bo se ni furu koko furu koko bi eni bi o le so kidi le ka to wo ko pe ni se kidi lo nko lo se dere lan beke o ke pe e o ni ti tan sade di ona ti o ti kari wonu bi e ko lo to fenu kan yo
3: ah ai sa ta ru ni mo se kan o ti se ba o lu fe mi
4: se emi ni ma se so fun pe ka lo moju to ara yin but na to fo ga ma kari o o re mo bi o le so kidi le ka to wo gusun yo ro pe ni se kidi lo nko lo se dere lan beke o ke pe e o ni ti tan sade da di ona ti o ti kari wonu bi e ko lo to fenu kan yo

to to olare o oba ti o je ki osu kerin o gbe wa mi ero re to ba afuya to gbe ile ayero ase oloba se kabiyesi re yoruba bo won ni aye igbi kan ki nle lagbara ase oba oke koni le mo wa are ti wa se aye wa dero lase eledumare ohun na ni mo fin ki wa ku ojumo laaro toni lori eto gbaye gbadun nile ise bond fm 92.9 emukale alafia ke mukale idera ka tu jo seto laaro toni olufunke adisa loruko temi.

0: koko nu wẹrin na lo nte siwaju iwe mo bi beyi ni ojo wa yo dabi ojo pe awon agba na lowo bo won ni eku soyin eja soyin ade afun ope segi segi ti o ma rin taje taje ope lo fun mi lepo ti mo fi jesu ope lo fun mi ladi ti mo bu sori omo ope lo fun mi lowo ti mo fi gbalẹ ọpọ lo mu fun lemu ti mo fi sariya lagbara olorun lagbara eleda aye wa da bi aye ope o tori pe gbogbo gi oko lo wowe ope o wowe ati wowe ope dorun lagbara olorun igba odun fun wa bi igba aye egbe olope bakan na ta fi miliki olope ta fi saride lara aro ope na lo ma gbeyin oro wa lagbara eledumare kokonu we royin lo nte siwaju abi odun folorun so loruko mi
1: kokonu ele so bond fm o ma nte siwaju olorun ba ni osunwaju ka sorun wa lo ka pe laaro ka pe losan ka pe ni ale o tori pe aduwa o na ni damu ni aduwa o safe lu ile baka won tun ni ka ma te pe olorun ba laisi ni ka ma gbadura laisi ni awon ti ara won ni confirmation bi ko se awon to je pe ara won ko ya o gbogbo ipenija to ko doju ka ni rede wa Nigeria awa mo eyin na mo ko lo ba ko gbadura wa ko gba iwure wa ni ko si ba ni fi ohun telu eta ko ba ni ko o rede wa Nigeria yo de ile ni ri o tori ni fi rede ni oke ka ba ti o se so ko de ni mo bi rede na ruko te ni je o olooto yi pada life adale lajo wa bi bai won na temi tope ajayi meme sulo lagbagbe funke aya disa won na wan kale ama mo ni oko kejeji jara agbara wa engineer decimal elere eye engineer irekefe gbogbo ara je kwa jo wa bi bai o Sunday Tribune o wa pelu mi laaro yi bakan na dilation no gbeye ati iwe royin Sunday Sun aya jure e bi odun follow show
0: kokonu were ina lo nte siwaju won ni aso to mole mo o ti gbo sokoto to mole mo o faya oba ki olu ti won me ko mo ko ma yo ku o lagbara baba oni yo ku lagbara edumare to pe lo siwaju ipile ko na lo je olowo eko lojo gege bo se so di mo oni alailu oba riliwanu baba tude aremu osolale akioludi for cfr oba of lagos olowo eko baba fuad kutere salogun baja omo osagiri gbagiri oma yokoto bi eni yode oma ti gba awon ijoba lamoran awon ijoba ipile ko lori ikule kodoti ni won gbe osuba sadankata fun en to je alaga ati adari fun ile ise ikule kodoti iye loma iye alagba omowe mu iwa gbadegesi won ni baba na sise toso toru o won ni sugbon mo riri na ni won pe ni itan won ni laye ojo si nigba ta se nlo tankasu ni ipile ko won ni alagba teslim mumini ohun na ni oga awon tankasu oni boro ba di bayi ti ile ku gboro latun lo si o lo gbo ti baba na nda si o won ni won lo ba awon to ni oko ajagbejo iye awon to ni trailer dada won ni ijoba o fun won ni epo disu ijoba yo ra wo ebe si won pe ise ta fe fi se ise ilu na ni eje ka jo se o ko le ye gbogbo wa won ni awon oko ajagbejo yi ti won ti ra disu fun awon to ni oko yi na ni wa fi kokoko ko gbogbo obitibiti ile bayi won ni ki awon to ma kole na to sise laaro won ati fun won lo nje won ni lojo na lohun isu ati ewa o na ni won fun won wa fi ti ile fun won won ni bakan na ni won mu ilera won to n kole kodo ti lo kukudun ijoba yo se ayewo fun won awon ogun ti won ba nilo ipe won fun won won la won wa ro alagba mu iwa gbade gesin ati gomina babaje sanwo oluka won na se o gbe weyinwo ki won wo bi awon agbagbo ojo na se nse nipa siseru eto bayi lati lo si awon ibudoko awon oko ti o ti sise ki won be won ki won ma fi pamu won o ki won si ra disu fun won won ni baba wa se le to ijoba nilo lati ra awon moto tutun ti won fi kole kodoti won ni bawo ijoba se fe rowo won ni lara awon land use charge ti ijoba fun awon eyan ki won ma fowo ikole kodoti si won le ri kishi won de fowo ira moto lati ma fi kole kodoti won si ma yo die die lati da pada sibi ti won ti ri owo ra awon moto yi ipele yi a le ti je ki ikole kodoti ko lo gere nipile eko awon to kole kodoti e mu igba igbadun won lokukudun e fun won lowo daada ipese nkan ti o tun ma mu ko ise ya fun won bi ounje ati ilera won e mu lokukudun gẹbi alailu oba riliọnu baba tude aremu osolale akioludi for cfr upper of Lagos, Omakute Salogun by Jamu Shagri Bagri, or my Kotabiani Yade, Boshin by Jabalamo.
1: Go, come on, let's have one of another Japon test. You are do Amunuko, Amuni for Aminabe Cabesi, or by no about the Akinuko about for what? I can lock Polopo. I cannot roll and smell Sunday Sun, Larry, Bacon and Sunday Fagana to bury you. You pay your no would you? Although I mean, no would you? Suba, a lot about old work on Kalukua. When in a life of Konalo Kakalara, Jaja, quick back any for what you belong for what you agree. Don't you see those as a new one, a Jira, and we are judge the tunnel. But now one, then a lot of foot abana to Sedu, means really one constituency. Labako, one and why, lay a two back at Jawali Wadi, for going like Pinaco, I believe called Barakat, Uduga, Bakari, to the first of Ju Echo Joba constituency, the big mass of Pinaco, with the world of 2027, when it bear by the Imbatan for Telu, in that Arabic telephone. Lo lati bi kan si ekeji lati je pe o joko itabi epo lori awon to je ko lenu loro ni po se lewa Nigeria abiko dunuka bakare ati awon ko re to je ko lo lati bi kan lo si ekeji lo da wa saje gbe se ni APC titi de ese kuku bi ko sati leyin fun ni gbugbu to pe yawa ni odun 2027 oni be bagbagbe abiko odunuka bakare da ko lenu ko pe ye je meji po na banade ka je suka to wa je pe a je ye kan yo fowo mu to je pe o ya segbe kan iyen ja si pe o fi gba kaje odona waro to fun ibugbe fun gomina ipinle eko baba jide sanwo olu to si je pe o n bere fun ticket lati lo fun ekun joba suru ni kini ni di ibugbe to ko ya ni odun 2027 bi pe to si wa be lowo lowo ni ogbon tarigi osere ta mo si asoju Desmond Elliot to je pe o na tun fe lo fun sai lekerin ni office bi o se gbe laaro ti toni ni pe en to suru gba pe ko ya ti kere ba so kadija tu karimo o na sa pe jo abiniko bakare odunuga bi pe o koju osuwon o ni iri ko oseru le wa Nigeria ati pe bawo ya ba tan ba ti leyin ni pe yo mu le ri so ma ni be ba si gbagbe ni pe e tun wa ja saju ni joba ibile suru ni to ni pe tufu apan je olufono ni mara to mo ti awa iko fun ti suru ni ye debe o duro ni pe gbugbe to bi ti wa ni se pese pe o wa ni wi temi de mi wi te ko to lo ni e to je alaga joba ibile suru ni ogbeni Sulaiman Yusuf na o je ko lu e pe arabirin na esti leyin o bi ti je pe to wa lo ibe lowo lowo na ni pe na gbe edu lopo lopo ni gbagbe to je pe si ti je san pa kan to lo fẹ lọ sí bẹgbẹ maso fẹ bi pe ke ti leyin opopo awon asaju ẹgbẹ oselu APC ati awon to je nlo mo ti wodu ni ko ojo kan na lo so pe odunuga bakare bi pe olotitu eyan ni to se pe mo ti futedo ni po oselu re wa Nigeria ati idagbasoke aro to fi ti agbe suru lere bi pe e ti leyin bakan na ona fẹ mi won re si gbugbu awon lati leyin ati gbugbu awon asaju ẹgbẹ oselu APC bi pe eni fokan tan ni o ni ja yin tan mo ni we Sunday Sun ni we Sunday Faga e na kala ro yi
0: koko lu ina lo nte siwaju won ni ore lore water adiafu lapin 13 se iya adon to foju sugbere omo won ni ko kale ebo ni ko se o gboru ebo oro lo ba lanu ko to lorin awo ba ko si lenu lo npe adon komo laworo e wa wo le omo ti o e wa wo le e wo mo baba nsore ori ama wo si ni lowo ama wo si ni lenu o ma ni oro ti gbogba yan so nipa oloye pious akiye lure o latare kini baba na se pe odun meri le ni ogorin won ni moriri nitan ati pe oro yankan lo njero lenu eleri meji meta ni bibeli ni ati fidi ododo mule o te ba gbagbe lakoko ta koko ka iroyin ninu owe iroyin ni Sunday Punch ngba na na ni en to je are orilede yi ye are Bola Ahmed Tinubu ni won ti so daada nipa oloye pious akiye lure ti on sojo bi odun meri le ni ogorin ni bayi alailu oba riliwanu baba tude are mu osolale aki olidi fort cfr above lagos olowe ko baba fuad kutere salogun baja omo sagiri gbagiri omo yakoto bi eni yode awon na ma tun so pupo lona o ati opolopo awon ijoye won ati awon omo ba ni ilu eko ati awon oloye onifila fufu to fi ma awon olori pe alagba pious aki elure eni rere ni won o nigbati alailu oba riliwanu baba tude are mu osolale Akiolu ti won soro won ni once a soldier is always a soldier won la won ti wa nu ise olopa ri o be ba gbagbe giwo olopa ni won wo lokan bayi ko to di pe ilu pe won o ye bo se wa so di mo won ni gba ta won wa ni ise olopa ipe awon ti mo oloye pious akiye lure bi obodun seyin 30 years ago won ni baba na ipe won gbiyanju omo lu dàbí ni wọn wọn ni ọrọ wọn dàbí ọmọ ọdọ nu bíbélì náà ni tó ń fọgbọn ṣe ipe bí wọn ṣe ń ṣiṣẹ fún mobi ngba náà ipe ètò kan wà tó jẹ ìdánilẹkọọ àti àpérò tí àwọn ọlọpàá orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà máa ń lọ ṣe ní orílẹ̀-èdè amẹ́ríkà lọ́dọọdún wọn ni alàgbà pius akinyelude kì í fawọ́ gègé ẹ̀ sẹ́yìn láti kọ̀wé buwọ́ lu owó tí wọ́n fi ra tíkẹ́ẹ̀tì fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà pé àwọn tó lọ kí wọ́n lè lọ kí ètò ààbò kó lè tún fò lókè lálá torí pé ńláńlá fa ń bẹ ní babalẹ̀ tó bá fara balẹ̀ kọfá ogun àtàtà ń bẹ lọ́wọ́ oníṣègùn tó bá fọjọ́lẹ̀ kọ́ ogun ipe kí àwọn ọlọ́pàá kí wọ́n tún lọ gba ẹ̀kọ́ mẹ́ẹ̀kọ́ sí ní orílẹ̀-èdè ti amẹ́ríkà ó wá ń gbà ládùúà pé orí pius akinyelure ipe ọ̀pọ̀ ọdún lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ lókè pẹ̀ nínú àlàáfíà àti ìlera pípé o bákan náà ni wọ́n gbàdúrà fún aya wọn ipe ikú tó yáwò nípa aya orí pius akinyelure àti gbogbo àwọn ọmọ wọn pé lókè lókè lẹ mú rú sí lókè lókè lẹ yẹn fọhùn lókè lókè lọmọ aráyé síjú ogun ọjọ́ lókè lókè lọmọ aráyé síjú ogun oòrùn lókè lókè lọmọ aráyé síjú ogun òṣùpá pé lókè lókè náà ni olóyè pius akinyelure yóò máa lọ gẹ́gẹ́ bí aláìlúwọ̀ ọba rílíọ̀nù babátúndé àrẹ̀mú oṣọlálẹ̀ akínrídì force cfr ọba of lagos olóyè kó baba fuad kútéré sàálógún bàjẹ́mú òṣágìrì gbágìrì àti gbogbo àwọn olóyè wọn pátápátá lábẹ́ àwọn olóyè onífìlà funfun ni o àti àwọn rárá chief lábẹ́ olóyè kẹ̀síntì adébútú bàbá ìjẹ̀bú àti gbogbo àwọn olóyè tó fi mọ́ àwọn ọba bọ́ ṣe ń kí olóyè pius akinyelure lórúkọ bàbá wa aláìlú ọba rílíọ̀nù babátúndé àrẹ̀mú oṣọlálẹ̀ akínrídì force cfr ọba of lagos olóyè kó baba fuad kútéré sàálógún bàjẹ́ ọmọ òṣágìrì gbágìrì ọmọ ayọ̀ pọ̀tọ́ bí ẹni yọ̀dẹ̀ o.
2: Out of airtime and you don't have money to top up? Out of data and you don't have money to top up? The GT Bank airtime and data loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank airtime and data loan.
3: 737. Ìyànjú lẹ̀ dáńgbà kò sọ́jọ́ tá ají tí ò rẹra o àìsówó lóde ọrọ̀ ajé tí kò bára rẹ ìpèníjẹ́ ètò ààbò a ṣe ọkàn rẹ láàrẹ ọ̀rẹ́ má ro jìnà o má bọkàn jẹ́ bí ẹkún bá da lẹ́kan ayọ̀ ń bọ̀ lówùúrọ̀ o àforítì ló lo ohun gbogbo mú ọkàn rẹ lè kí o sì mú ọwọ́ le pẹ̀lú tẹpámọ́ṣẹ́ kí a jìjọ gbé orílẹ̀-èdè yìí dókè àforítì àti ìfaradà la nílò ọjọ́ abárakọ́ láàrin o ọjọ́ abágùn kọ́ là kọ̀run ìsúntẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ ló máa ń dibù ní àforítì díẹ̀ díẹ̀ lẹ̀dá gòkè o akẹ́kọ̀ọ́ níwọ oníṣẹ́ ọwọ́ ni ẹ́ oníṣòwò ni ẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ni ẹ́ ìgbẹ́ga ò ti ìlọ ọ̀run wá o tàbí ìwọ oòrùn ọ̀dọ̀ elédùnmà ló ti ń wá ó sì fẹ́ ká ní ìforítì àti ìfaradà yorùbá nìwọ ni haúsá ni igbo àti gbogbo ẹ̀yà tó wà lórílẹ̀-èdè yìí ẹ jẹ́ ká ní ìfaradà fúnrara wa bond fm 92.9 ló ní ẹ jẹ́ ká ní ìfaradà kí orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà kó lè gòkè àgbà.

0: nu ele sa bonde fe na be je pe n te si waju o fo loke lala am go step na le sese ejeji e won bodo yese meji ku nu eku so deku mo ah mo je mi bodo de eku mo a be ko ni pe fo lo so so mo eku ya ton be la ri ebu o si tun be la ri eku o si tun be la ri eyin ka ru eyin sinu agba agba ka wa kokoko ka fi tele re
1: ah oluwa mi o ye ke ma o ye ke ma dupe lo brother yin to mo yin
0: Akita
2: ba woro se ene robi alamina ebe da ken ele ni ma je se awa
0: said
2: ken ele ni ma sagina aliu eba aliu si
0: aliu si
2: aliu
0: sale
2: don dawa
0: do don dawa
2: o se ta babo
0: en asale ti bullet e me ka la re jule
2: koko nu were ina lo nte siwaju ninu were ni o telegraph to jare la ro toni Money to your tea, Jebato, Itaki, Jelumapu. Oh, money to your only the one Nigeria, Baba Ferra Motu Tele, Hama Bepeche, Japani, Toyota, Japan, Misty Bush, Japan, Suzuki, Japan, Abama Bebea, Germany, Mercedes, Audi, at our bear, one by China, La Corisu, Latari Pekini, one you owe Nara, Ton Shibulo Jojumo, Otijeki, Opolopo, Cabesi, Fia, Moto. Ile Europe sile o ka ma lo rati China o gebi omowe muda Yusuf to je oga agba fun ile ise kan ti won pe ni Center for the Promotion of Private Enterprise bo se so di mo won ni baba na fe convert owo bayi hey moto mi repete bayi ni owo e o ke yo fe lo ra Mercedes obokun ni yeri lasiko yi ah awon mole bi o se meeting gba to ba gbo e to fi ra pe o ra moto 500 million ile bi wa ina ko lo ko sha na ni o won ni opolopo awon eyan lo de pe moto china yi o na ni won ra o won ni owo ti e ma fi ra tokunbo ti won ti lololo ni nigeria tayi e ti fe pin o na le ma fi ra awon moto china yi ge bi omowe chiyere alomuna bo se so dimo won ni ohun to wa sele to je pe o nko awon eyan lomi ni pe awon eya ara oko yi ko ti po ni olede wa nigeria ko mo di pe a lo moto bi odun merin bayi won ma be pe moto yi nko siri yan lode won ni bere aya won ni bere omo en to tin gun moto tele moto e lo ma bere pe moto yin ko ah ki lo sele oni eleyi ipe o se pataki pe ko si awon eya moto yi won ni awon moto ibe ba ti si awon oju iwe Facebook yi bayi e ti ri awon abanipo lowo influencer ipo na ni won polo awon bi isoma unwaku ni bayi agba adewale ogun tawon mo nipa moto dada won ni ka sose o looto ni awon moto yi lowo eroju lo je pe ko fi si nkan ti o fe ni swimming pool o fe ni gbogbo aye yi ipe awon eya ara e o se pataki ta ba fe ra won inu wero yin Sunday television mi le wa la
0: ro lo ti o pin Sunday tv la ro yin ele bani lokan je o afi ka ma ku fu adua fu awon agbofuro le wa Nigeria ati awon agbofuro ti wan ti wan jajagun le wa ya to je mi se ologo la to fi ro le lo si ipinle Oyo o won e gbe je to ku o ti de lube to pe ogbe ti e pa mo o si iwa ni lo si bi se ni won ni awon osise ijoba kan ni la poko gbera papapa awon e ka punaka to je pe wa ni ilu Ibadan awon na to wa ni Ogun seven pe ka pinaka to wa ni ilu Ibadan na lo ta jina si awon to pe wa ni ipin Ogun na ba ni awon mu se awon omo ni okokoro iselese ni ijo Wednesday to koja ojo kokodogbo su kele odun 2026 ni oko kan ti pe Said Farm Said lo ni oko farm o lo ni oko
2: ta tun bracket kan ba ngbe
0: won bo gbe won tun bracket e pe bi ni Olorun de village abule kan Olorun de ni ti o jina si Ogun Makin ni ipin Oyo nigba ta awon to je
2: Ogun Makin ipin Oyo abi ipin Ogun
0: ipin Oyo la le wa won Ogun
2: Ogun
0: wa ki awa lalugun ma ki da ko buku wa de wa na lo ni tan lodo ni je da pe awa ma ma ko lo yo awon se meto toto se un bakare like ba gbe idris salami obire yo kan na mita yin da awon bi oju lati wa ka mita yin bo le lo na kan ibun ni won sa mu iwe lowo ati bairo ba wa jini gbe si de oko na ni won ba bere pe manager e ka kuna ka ti bu badada won wo do ara wa se bi moto yin ni o ni number o si tun ni uruko lara won sa kon ameta ngba ti wo kon ameta olohun ko bisola yo nti e bisola o wa yin pe o be ni wo wo wo lokan won do le pe ko ma pada lo si imu ko sugba lo lo bayi awon to je bi awon meji yoku won ni won ti pe awon o to si bere fun odo million naira le si ago olopa to wa ni ipin ni Oyo aluko olopa be DSP Olayinka Ayinlade o ni awon ebi e gboro san ko bo to wo ipa bawo fura ibi ti ko lo a si se lori e awon e ka pin ka ti bi Ibadan meji ni ti ji lo sinu gbo ni oko Saidi yani Olorun de village ti o jina si Ogun Makin ni ipin Oyo Oluwa o sanu wa o ni Sunday tribe donation lati na kala ro yi
2: ni o wo Sunday post so jade laaro toni oni ko lohun ma ma fi se ni aiso ti o gbo ogun ko luwa ma fi se ni ko lo ko sanu wa ni o won ni awon aiso kan wa nisin ki n sa aiso to ran momo sugbo ko je anko egbejoda ni o tori pe ironu ati awon nkan mi lo fa aiso parose ni won pe o aiso stroke gẹbi awon ajo to n boju to eto ilera ni agbalaye World Health Organization bi won se salaye won ni stroke yi ohun to ma fa ni pe bi eje o ba ti shota rata lati agbari si awon eya ara to ku ipe tabi lati eya ara lo sinu agbari won lo to n fa stroke ni idiwo eje si shota rata lo sinu agbari blockage oh mo sha fe bo la ro ti toni o yo wa so di mimo won ni awon eyan to ni stroke ni agbalaye bayi won ti lo si bi 100 kan million won ni akosile tutu to kun won lodi 2021 o je bi million 12 o wa so di mo ipe an lati so se o papa awon eyan won ni bi awon iwa ta wu to le fa awon stroke won daruko e ni aro toni je bi en ti o je ojogbon kan ni University Ibadan ojogbon mayowa owo labi bo se so di mo ni aro ti toni won ni ka ma mu nko ile ifin tobacco use ka ma fa turutu won do le se

0: gbìyànjú ka ma ja àwọn ewébẹ̀ dada won ni o se koko won ni to wa n ka won lominu ni pe tele tele àwọn àgbàlagbà bi ki baba ayan ki ti ara iso àgbà ni won ni nisin àmọ kekeke àmọ 40 years àmọ 41 years en to dagba ju ni bi 50 something ipe yen lo n ko àwọn dokita onisegun ibo lominu pe won ti poju ni osibitu àmọ kekeke latari pe omo mi gbọdọ lo international school emi na gbọdọ gun moto gbogbo awa funra wa ni so gbogbo awa funra wa ni simi awon gba te ka jeun a ni jeun awon gba te ka sun a ni sun atete n gbe phone dani ti e ma ran ti iyabo e lagbaja temedu e won gunra won won runra won e send me the video te pe ni sun won ni gbogbo eleyi lo n fa stroke pe lifestyle wa ki se aisan to je pe a n ko latara eyan sugbo o ti fe di a n ko bayi ninu iwe re sunday punch lele wa laaro to
1: koko nu ele sunday punch fe on test wa ninu iwe sunday sun laaro tori iwerin to be lodo mi o lo bi merin ototo eko merin akara eyo kan a je ko na yo lo je ki tun role sunday ipo se lu pdp alabreda ni ipinle eko won ni aga ito dajo lewa ni ja supreme court won na gusu basada kata won ni tele tele a sorry tinu won la won sorry tinu bayo gbe to je alaga fe ipo se lu pdp ni ipinle eko na epo muka popola lo nkan sara si ile ejo to ga patale wa nigeria to je pe ko si bomi to le lo leyin supreme court wa simi ni yo oninu awon do si idajo tan daji ni ko pe e to tun je akon fe goselu pdp alukoro ni ipinle eko dokita adebiyi philips won na tun pe akesi ile ni won ni en to wa fipa kan je gomina ipinle kwara to fipa kan je are legumo asofin ni ile wa nigeria dokita bukola saraki oni idajo dododo waye ni ile wa nigeria oni to wa ku fe goselu pdp ni pe are moja ko si ajemo pa oda ngba ba wa jaja kata ni opa igbo le to wa jaja mi mo eyan ju e ni tubinu bi ke le ba mo foroke lala ni di gbogbo na do 27 sunday sun let na ka laaro yi
0: ba se lo laaro ti toni won ni ki a ma je ise yi alailuwa oba riliwan baba tude are mo solale akioludi for cfr oba of lagos olowe ko baba fuad ati gbogbo oloye ni fila funfun ati gbogbo honorary chief labe oloye adebukola adebutu kesintin baba ijebu ati gbogbo awon olori labe mama wa olori kudirat ati gbogbo awon omo oba labe egbon wa eyan omo ba fuad ati gbogbo olugbe ipinle ko patapata won ni ki a ma ki oloye pious won ni ka ma ki oloye pious pe ki won ku popo sisi ojo bi odun merin le ni ogorin 84 years pues akiye lure oni ka ki ole pious akiye lure fun ti popo si ojo bi ojo odun merin le ni ogorin to gbode te ba ngbo gbogbo ile eko lo nkiyin won eyan dada ni pe be se nse na ni ke ma se ma yi wa pada
1: won ni bi na o ba sele lagbole omo kagun seni kan je nikan lo iso atemo kan ki jona oko lowo odun meta ni oko to si osu mefa oko olomo ase se tan ni o lo ni ni koni dola
0: ayo lo ni ni
1: ko ni jo yeti ma ton so be yo ti ma yeyo ayeye ranti ogbo odun ti pako onisowo asaju agbegbe olugbe alhaji bashir adisa jaji toko yan mo si ala inana yo waye ni gbagede aje igboro motor park loni ode ni apogbon ni lagos island nti sojo simi ojo keta osu karun odun 2026 ta lo npa ki se oro ita lo ni ka ma soro e ona ni alhaji sewu adini jaji loko gugu ebi
0: 30 years eyan fi nkan le ni
1: 30 years
0: ta mo ba ran ti yan after 30 years ah
1: ikanu omo osise wa na eyi lo nda kuko ki poju mafus eni ola oma gaja tu belu asiru oni na ejo bi ti e na
0: yo dagba yo dogbo
1: yo dagba ta ba so nupa football ko se foro se mo mi re ati wa le ni ka ma ke pe ase samodun asabodun
0: o fi jolu yege ni
1: banana salt kesi goli ti o wo
0: abi o di fọlọ ṣe lorukọ ti ṣe

rija ti de lati wa bokun mi emi ti sori re baba lo so fun mi e mo rija ti de lati wa bokun.

ni wo wa yin lo asapamo si eh eh eni lati fala si mm pe ah ke ma ba pepe tabi ke mu jota yin jade ke ko ori ati ese to wa jade ke wa sise to leyin to ba ti soro lo be ah ibi ni mo ti mo be si mama ni imo lori eniyan tori pe kini bibeli orun lati ka o bi awon elesin wa keji won ni imo lo lade ni ogun ogbe be na lori lodo ti wa na to ba good dada ninu bibeli o le mo eh are kin wonu egbe secret court ko to ri pe to ba darapo me egbe secret court lo to le mo bible rara o won na ma sise to leyin ni o mm won na ma gbe bibeli ti wa ka to ba ti nka e mo olora lai a ma dari e a ma to e sona won na le mo nipa nkan ti o nke kon pe bi yan se ma mo bibeli niyan gbogbo to ba de nko eko e oni lati ma ni jota fun ko de ma ka won tracks ni church na to ba ti nwasu egbe bibeli njade ke ma keko e ke de ma ko sile e de tun chi asaro te ba dele eh eh o le yan fi mo bibeli o ki se pe ah o ti ye mi o ti ye mi be ko o ko ye yan be o mhm won de kin wegbe ko to ri pe ke yan to mo bibeli o wa sise to leyin ni a lo gbo orin emi mhm a tun test waju lo di je ko bibeli 0803 222 9979 0803 222 9979 ni kokoro ta nlo lati bi silekun e ma pe mi senku le o e ja doke lohun

Beni o Oluwa ba wa tun aye wa se o. Aba wa tun orilede Nigeria se o. Aba wa tun ilu wa se. Aba wa tun agbegbe wa se. Local government wa a tun se. Ni agbara Olorun. Ila ko ja lo si tans ka dupe lowo awon ti won ran wa lowo idije ko ibeli lo lowo lowo.

0: adupe lowo Olorun baba to mu antes wa din le se Bond FM 92.9 ki gbogbo en lolufe le se wa 13 baba awon eto abo lati odun yin wa ati ti lo kaakiri gege bi se wa lori eto alejo bond e me pa awon eyan pataki awon eyan jankojanko awon alenu loro nilu la ma mu wa sori eto yi awon to je pe won ofi le se Bond FM sile ni igba kokan awon oloye awon otopulu ilu la ma mu wa sori eto alejo bond lati le mo riri ba se sise wa sin le se Bond FM ati bi won se n gbadun wa to ile se Bond FM 92.9 ati ti wa lo kaakiri lose yi o ati lo mu alejo kan gbogi wa fun yin to je pe e le se ke ma gbo oruko won lojo kan bayi ile se Bond FM tori gbogbo awon eto ta ma n se ile se Bond FM ko se ti baba e ma fi wa sile ko se ti won ki n da si ni gbogbo awon eto wa ganiat omo bela yashuro ko temi e ka san bo te ba tin gbo ile se Bond FM 92.9 lo san ni gbogbo aladura pe isimi alayo isimi ologo le ni ma je fun wa a ri ba ti se aro na gbogbo alase alawurabi alejo wa ti wa ni ikale gege bi ise wa alejo wa e bo wa daruko yin fun awon ara ile
1: oruko mi ni Aishif Salim Babatunde Dada baale ilu nla Okeodo
0: Aishif Salim Babatunde Dada awon ni alejo wa lori eto alejo bond loni baale ilu nla Okeodo bi won se se alaye ara won awon la alejo wa nle se Bond FM 92.9 lori eto alejo bond baale e ka san omo bibi ilu wo ni yin
1: omo bibi ota ni mi
0: omo bibi ota ni Ogun State ibele ti wa
1: e wa latota awa tedu si magbon lori ayege magbon ton ba ti de magbon ton ba bere akinlabi ibe la tedu si ko tu pe awa ndako ni okedo nbi ni okedo laye odun lohun na baba nla wa no wa ndako nbe tedu si magbon lati magbon yen la fi wa la fi ndako ni okedo ala ni okedo
0: adupe lowo olorun ba be se wa tedo lati songo ota te wa tedo soke odo nbi bayi se bi bayi le se kawe alako bere yin ti de girama ti de bi ti fafo pe eko ti si bawo ni eto eko yin seri lati
1: magbon lori agege nbe na mo ti ka gbon owe ti mo ka nbe na mo ti ka wi adupe lodo olorun ba asaka wi
0: adupe lowo olorun nigba te wa ka iwe ton ni magbon ni orile agege ise wo le koko bere si ni yan laayo te bere si ni se ko to dipo olorun wa gbe yin de ipo baale te wa je adari ni oke odo
1: awon ise ti mo ti po mo lo sise ni pharmaceutical company kan pe o wa ni bi gbagada nbe yen ibe ni mo ti bere ise igba ti mo ku mi ase won se lohun company kan kakiri no ngba mo wa ku be mo a lo into clearing agent so I'm a clearing agent so ise ti mo nse gan niyan
0: ise pe baale ti e ko joko saafin o e ni ise te nse
1: no mo se mo wa ni airport mo ti bere si grow iku mo mo airport lo mo mi mo iku airport mo de so rasa papa so papa mo ti nse gidi gan nisin so ti mo ti ise mi niyan
0: adupe lowo olorun be siwaju ololufe ile ise Bond FM ati to igba wo te tin gbadun ile ise Bond FM
1: ati to 2010 mo tin ba won bo to ni olu ti pe to mi fi Bond FM sire o je pe mo like gbo awon eto won ton ma nse nbe ti wa nbe ti pe gan ni
0: bi awon eto wa si wa po to le se Bond FM awon eto o le ni fe ati ma gbo ju
1: gbo en mi ni fe ko si ti mo le sadanu nu eon ko si agage mi satunji olalekan mi fi sire oko nu we iroyin lori sise eto gbo eto sa ni mo ni fe si ti ma gbo ti mo fi sire
0: be se wa n gbadun awon eto wa ki le fe ka fi kun awon eto wa awon kan le fe ka yo kuro nbe pe te ba ti lanfani ati pade awon alase ile ise yo awon eto yi mi fe ko ma fi kun awon yi mo fe ko fi kun boya gege bi iriri yin gege bi baale
1: ko si ayo ko si ti mo le nkan yo ti seyin nbe gbogbo e lo da ni to ba kan tun ton ri pe o tun le mu nkan lo si wa ti o ma mu nkan daadaa won tun le fi kun ko si asadanu nbe gbogbo e lo wa oke gbogbo eni mo nife si
0: e se baba wa e ku ife wa ni gbogbo igba bi e se wa je omo bibi ilu ota te fi oke odo se bugbe te tedo sibe onje o le ni fe ati ma je ju
1: onje je mo pe agba tin de na nsin eyan woro ma ku onje jo e ju sinu repete mu like ogi momo yin ati sawa mi fi sere every sunday mo re ta en ma nje po ni mo fi sere so igba kan ti mo ma nje ba se mo pe age mi nje he a fe ba sere bo nsin me he bo nsin mi nje ba mo so ohun je to light ni ma fi be je
0: so baba wa bi awon olorin se wa po to olorin wo le ni fe ati ma gboju
1: gbogbo olorin mo ni fe soro yin ti mi o ni fe but ti mo gbo ju ti mo like asawori ni osinije re mi fin sere ma n gbo sun ma n gbo laaro
0: adupe lowo olorun ba lo mu orin baba wa osinije re wa se ti gbo yin lati fi se alejo wa lalejo yen baale oke odo oloye soliu babatunde dada akinlabi 1 anjo ni omo

dị mma kwa ya bụ otu chi jiri ọkụ dịka uwe ya bụ jokweri aja. Ọnya bụ chi na-adịghị atụ ụra ka anyị ji were nabata. Were na-anabata gị n'oge mmiri ndụ nke tata na Bond 92.9 FM. Maka na si n'otu eto ome mma na nke o mere, o mekwakwa ọzọ. Ọ bụ ya mere m ji wee chọọ ka m ntinye gị, amaghị m na nke na-amasị gị. Kama na ọ dị mkpa ikwu ya ebe a, na ọ bụrụ na m ịbụ onye ọ na-adị na-afịa baru, ya bụ emere gị ihe ọma. Ọ bụ na ọ dịghị gị mma, ọ bụghị na ọ masịghị gị. Kama na ịda afụ ume, maọkwanụ m ịnya ịda enwebe ume iji wee kelee. Marakwa na ọkwa nnukwute ihe na-eme gị o. Enwe ike mmadụ emere gị ihe, sị ebukwanụ m ya n'obi ikele gị. Kama na m maazị m ihe mere nụ ekene. Mgbe ọbụla ọ bụrụ ya nke eji wee mara gị. Mara ekene, ọ na-ewute mmadụ n'afọ kwa Chukwu kere gị. Ihe m ji ekwu ya bụ na e nwere ndị ka mụ na gị na-abọ mma. Ndị sa anyị wee gbaba ọsọ a. Ndị sa anyị wee bata n'ime afọ anyị nọ n'ime ya. Mana kata, etu a mụ na gị na ugbu a, ndị a bụzi ndị a na-akọ akụkọ n'isi ha. Mana n'enu mụ na gị na-abọ, anyị dị ndụ na-ekuru ume, na-akwụghị kọbọ, na-akwụghị shishi, na-akwụghị avụ. Amazị m. Ihe ọzọ ga-emezi na ị ga-asị Chineke, ndewo, imeela. Ọ na-adị mwute. Ọ bụ ya mere m ji wee na-achọ ịdọta uche gị. Ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ ịma ị ga-eme, naanị chinyere ya aka enu si ada dị n'ime. N'imere nke ọma maka ịrapụ ụmụaka anyị, ichekwaba ha, ha wee nọsa ihe niile ha ga-anọ, ọtụtụ n'ime ha ga-amalite akwụkwọ echi. Iche nọ n'ike aka gị. Iche nọ n'ike aka gị. Obodo esika ihe esika, mana ị na-eri nri. Ị na-aṅụ mmiri etu o si wee sọ gị. Ị na-eri nri. Ị na-aga mposi etu o si wee sọ gị. Na-amaghị na e nwere ndị ọ bụ na ha gara obodo oyibo mbụ ha bụ ka ha wee nwee ike, ka e wee nwee ike hụ na ha na-aga mposi nke ọma. Ọ bụrụ ọhịa mmadụ anaghị ya. Oge mmiri ndụ adịghị mma ka ọ bụrụ oge anyị ga-eji wee kwuwe onwe anyị n'okwu. Kama na a sị na onye a gwara kwe, ọ bụrụ na ihe ọzọ egwe ya. Eze mmụọ ka anyị na-ekwu maka ya. Anyị ka nọkwa ya n'oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM. Nke m ka mma. Ịma ihe nke m ka ji wee ka mma bụ na otu ọsọkwara ọnọdụ ya adịrị. Aka m dị ndụ, na-eku ume, na-eri nri, na-ekwu okwu, na-anụ ihe, na-ebugharị onwe m, nwee ike ibugharị onwe m. Ama amụ maka gị onwe gị. Mana nke m ka mma, eziokwu ka m na-agwa gị. Ngwa, nara m nke a. Sitere n'aka Paul Nwokọ.

ka o si wee dị na ọ na-agbanwe ịrọhị kamgbe afọ malitere, ka m gwa gị na echi ga-aka mma. Ọ bụrụ naanị echi ga-aka mma. Malite n'oge a nna gwa gị naanị gị tichaa onwe gị. Ụdị ọsọ kwara pọtọpọtọ, ekwensụ sogoro ya tee gị ma ọ tee ezinụlọ gị. Ma ọ bụ tee ihe mmetụ aka gị, ma ọ bụ tee ụmụ gị, ma ọ tee nwanne gị. Tichapụ ya, o nwere nke na-adịgide. Naanị n'oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM ka ị na-ege ntị. Maka a gwara m ga-agwa na nke m ga-aka mma, ọnya mere m ji wee sị gị, ị marakwa nke ị ga-emere, mere m ya ugbu a, maka na m ọnọdụ m ga-agbanwekwa o. Ọnọdụ m ị ga-azịkwa amata Chika. Maka na m o nwezi ike mgbe anyị abụ ka m ịnụ onu m asị gị na gị n'ihi ịmago na m anyị enyeghị fọm ifilicha. Ọ mabụzi otu isi anụ ya ị na-anụfọrọ ya na-enyeghị nọ ịgbara ịgbata akwụkwọ fọm iwe nwee ike wee bata. Ọ bụkwa m umelụ, maka na Jehova nwere ihe ọ pụghị ime. Ama m na ọ ga-emekwazi gị onwe gị ma ọ bụrụ na ị kwere. Ma onwe m kwere ekwe.

nụrụ ya, gịrị apụ kalenda na ebe kọmanda anya ahụ maka gị nwa bụ onye m ị na-agụ afọ na ịnọgoro na Lagos. Agụ ego ngwaahịa gị, ego ka isi eje na ka isi ana. Ọ dịghị ka m otu ụbọchị ka m ga-eme ya rụta ụlọ nke gị. Hapụka na kalenda, hapụka na afọ, hapụka na nọmba na ebe kọmanda. Onye nwere ike ịgbanwere ọnọdụ, onye nwere ike iwetara gị m, ya bụ mmepe ụzọ nke ndị mmadụ na-enweghị ike ikweta na ọ bụ eziokwu. Na-ebi ya anya maka na ọ pụrụ ime ya. N'oge mmiri dị na Bond 92.9 FM, onye nọ n'isi ụgbọ bụ m, Roslyn Chika. Itinye ya Jechenaghị mara na ịkpọzụ gị ya.

Eziokwu, eziokwu, bụrụ na m ịkpọ eze abata, ịkpọ ya n'ime ndụ gị ihe ebube emebe. Adị ama ama ọ bụrụ na ị ka kpọbeghị ya. Kpọkenụ ya na ya bụ ọnọdụ ka ị mara m ka ọ ga-esi wee gaa. Maka m gwara gị, ọ bụrụ na ị kpọọ ya, ị hụ na ihe dum ga-agara gị nke ọma. Ọkwa n'ebe a ka anyị na-eweta ya na njedebe n'oge mmiri ndụ nke tata na Bond 92.9 FM. Na-asị gị deme deme maka isonyere m. Cheta na mgbe ọ ga-akọ elekere mbụ kpọmkwem, anyị ga m akọrọ gị akụkọ ụwa. Abụ m Roslyn Chika, Ajachana, Egozie.

Elekere mbọ akọla n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Gere akụkọ ụwa anyị nke taa bụ Sunday ụka nkwọ abalị atọ n'ọnwa Mee n'afọ anyị nọ n'ime ebe afọ 2026. Ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị. Ana m asị gị chetakwa na-eme ihe ọma ahụ maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. Iji malite nụrụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Otu jikọrọ ndị akụkọ n'ala anyị bụ Nigerian Union of Journalists NUJ n'aha kpobiri ajala gọọmenti etiti mma maka nchekwa nke ndị nta akụkọ n'obodo anyị. Gọọmenti etiti akpọla onye ọrụ ya oku n'ihi mwakpo a na-awakpo ụmụ amaala Nigeria na mba South Africa. Na mba ofesi, onye ndu mba United States President Donald Trump na-elebagharị anya na nkwekọrịta udo ha na mba Iran. Ngwa nụrụzi akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Olu ị na-anụ bụ olu nkasi obi Chinwụba. Onye isi otu jikọrọ ndị nta akụkọ n'ala anyị Nigerian Union of Journalists NUJ n'aha kpobiri Comrade Hassan Yahaya emere ka amata na Nigeria ka sokwa n'obodo ole na ole dị na mba Afrika ebe ndị nta akụkọ nwere onwe ha ịrụ ọrụ nta akụkọ ha. Comrade Yahaya kwuru nke a n'ajụjụ ọ na-agbara ya eji echeta ụbọchị nwere onwe nta akụkọ mba ụwa nke afọ a bụ 2026 International Day of Press Freedom. Ka o sina dị, ya bụ onye ndu otu NUJ kwupụtara nsogbu ndị gbara ọkpụrụkpụ ndị nta akụkọ na-eche ihu nke gụnyere mmaja ndị ọrụ nchekwa na amaja ha tinyere mmenye ụjọ nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị akpụ obi ha. Comrade Yahaya kọwara na n'okpuru idu ndu ya n'otu a na-agba mbọ idozi nsogbu ndị a site n'ihe omume ọzụzụ e mere ka ọ kawanye mma nke lekwasịrị anya na nchebe nke ndụ tinyere ime ka ndị nta akụkọ nweta ihe ọmụma ọha akụnụba na nka na ụzụ. Akarachi steeti Lagos Maazị Babajide Sanwo-Olu akpọkuola ndị Badagry ka ha chekwa omume ọma ndị ahụ e ji mara onye ndu ọdịnala ha bụ The Ahulo Beno Toyowan. Maazị Sanwo-Olu kpọrọ oku a na ụka ịtụ mma nkwanye ugwu nke olili ya bụ onye ndu ọdịnala were ọnọdụ n'ụlọ ụka Freeman Memorial Methodist Cathedral Badagry. Ya bụ aka na-achị steeti kwuru na tupu ọnwụ ya na onye ndu ọdịnala a mere onwe ya aha ga-adịgide adịgide. Aha ihe eji mara ya bụ udo nkwanye ugwu n'ọdịnala ndị Badagry Kingdom. N'okwuchukwu ya, onye prelate ndị ụka Methodist ahụ His Eminence Dr. Sunday Olamakinde sịrị n'ọnwụ nke ya bụ onye ndu ọdịnala kụziere mmadụ niile na mmadụ na nwụkwa n'anwụ. Kwuokwa na ya bụ onye ndu ọdịnala jere Chineke ozi ruo n'ọnwụ ya. Gọọmenti etiti akpọrọ onye High Commissioner ala anyị na mba South Africa oku ka ọ bịa nzukọ na Abuja n'ihi okwu banyere ngagharị iwe nwere na nso nso a megide ndị mbịarambịa nakwa mwakpo a na-awakpo ụmụ amaala Naijiria na azụmahịa ha na mba South Africa. Ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe omume mba ndị ọzọ Kimebi Ebienta n'ozi ya mere ka amata na nzukọ a ga-abụ echi bụ Monday ga-ewere ọnọdụ n'isi ụlọ ọrụ ministri ahụ. Ya bụ ụlọ ọrụ ministri mere ka amata na mkparịta ụka ahụ ga-elekwasị anya n'idozi nsogbu ndị nwere ike imebi mmekọrịta mba abụọ ndị a, ya bụ mba South Africa na Nigeria, bụ ndị na-enwebu ezi mmekọrịta na mbụ. Ka ọ na-ekwu na ha ma na ihe a na-emenu na-eme ka obi koro ụmụafọ Nigeria n'elu, gọọmenti etiti kpọrọ oku ka ndị mmadụ dere du ma jide onwe ha aka. Ọ nyekwara mmasị obi ike na ha na-agbasi mbọ ike ịhụ na echekwara ndụ ụmụ amaala Naijiria
ndị bi na mba ndị ọzọ. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anọ na abịara gị site n'ụlọ ọrụ redio Naịjirịa bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Fajiyiwe GRA Ikeja Lagos. Ka gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. President Bola Tinubu ebugharịala mmalite nke njem ọ na-eme na mba atọ, mee ka ọ bụrụzie taa bụ Sunday kama ịbụ ụnyaahụ bụ Saturday e kwuburu na ọ ga-abụ. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisi ala n'okwu mgbasa ozi na amụma Bayo Ononuga mere ka mata nke a n'ozi ya. Ị ga-echeta na e kwuburu na President Tinubu ga-ahapụ Abuja ụnyaahụ gawa njem nleta ọrụ na mba France, Kenya nakwa Rwanda. Dịka ozi ahụ si kwuo, ya bụ njem ga-eje nkwụsịtụ ọ ga-akwụsịtụ na mba France malite tupu ya gawa Nairobi, Kenya. A na-atụ anya na onyeisi ala ga-eso kere òkè na mgbakọ mba Afrika na France a na-enwe na Nairobi, nke ndị ga-ejikọ aka bụrụ ndị isi oche ya bụ Emmanuel Macron na William Ruto. Ndị agha ala anyị enyela nkọwa banyere nwụchi ahụ a nwụchikọrọ onye ode akụkọ n'ịntanetị ma bụrụkwa onye ama ama na soshal midia Justice Mark Chidebere, onye aha eji mara ya bụ Justice Crack, n'ihi ebubo metụtara mkparịta ụka ya na ndị agha nwere. Ụlọ ọrụ ndị agha sịrị na nke a bụ n'ihi mkpesa ụfọdụ ndị agha na-eme gbasara ka esi enye ha nri nakwa ọdịmma ha, bụ nke nwa amadi a gbasara na soshal midia. N'akwụkwọ eji mee ka okwu doo anya ewepụtara ụnyaahụ bụ abalị abụọ nke ọnwa Mee, onye na-arụ ọrụ dịka onye na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze na ndị agha Colonel Apollonia Anele kwuru na a na-enyocha okwu ahụ iji mata ma a dara iwu ndị agha na ka o si metụta soshal midia nakwa ma enwe ka esi gbasara ọha na eze akụkọ ụgha. N'ikpeazụ, President Donald Trump na-achị mba United States sịrị na n'oge na-adịghị anya na ya ga-eleba anya n'amụma ahụ mba Iran ziteere ha, mana ya echeghị na ya nwere ike iso ha nwee nkwekọrịta. O kwuru nke a ka mba Iran zigara mba United States amụma nwere ụzọ ihe 14 na-akpọ oku maka inye nkwado ndị a na-agaghị eji obi ọjọọ eso, iwepụ ihe ndị eji gbochie ndị agha ụgbọ mmiri na ịkwụsị agha n'ebe niile ndị agha ahụ metụtara, gụnyere na Lebanon. Ndị agha mba Israel ka nọkwa na-atụ ogbunigwe na mba Lebanon, gbuo ọtụtụ ndị mmadụ ma mebisie Catholic convent dị na Yarun, ka ọnụ ọgụgụ ndị e gburu kemgbe abalị abụọ nke ọnwa Maachị gbagoro ruo 2,659. N'iji weta akụkọ ụwa anyị nke ehihie taa na njedebe, nọrọkwa isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Otu jikọrọ ndị akụkọ n'ala anyị, Nigeria Union of Journalists, NUJ n'aha kpobiri, ajala gọọmenti etiti mma maka nchekwa nke ndị ntaakụkọ n'obodo anyị. Gọọmenti etiti akpọọla onye ọrụ ya oku n'ihi mwakpo a na-awakpo ụmụ amaala Naijiria na mba South Africa. Anyị mekwara ka ị mata na onye ndu mba United States, President Donald Trump, na-elebagharị anya na nkwakọrịta udo ha na mba Iran. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ekele m na-agara Temitope Ajayi na Chidimma Oparaocha Ekwe, bụ ndị chịkọtara akụkọ ndị a ma mee kụrụtọ m aka n'asụsụ Bekee, ebe m tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Imeela maka isonyere anyị.

0: Emeka Obunna, Zarita Obunna,
1: Obunna, Emeka Obunna, Zarita
0: Obunna,
1: Adem mama. Ya gaziere gị mazi Ogbonna. Ahụ m n'obi aṅụrị na akpagịrị nne. Imere nke ọma, Maazị Ogbonna. Naanị tafọdụkwara m achịcha bekee, ya bụkwana naanị eke n'ọnụ. Maazị Ogbonna, ị chọzịrị ịkazi mmụọ ebe a? Ngwa ya gaziere gị. Naanị otu akpọmoku ka anyị fụeziri. 0912-340-0672. Hello. Aha, onye nke anyị. Ya gaziere gị, papa. Ịhụkwara sọ obi aṅụrị ka ọ na-erugharị ọnwa a maka ọnwa mee anụ nwa ọmaka. Ngwa ya gazie, gwa ọra na eze aha gị. N'ebe isi akpọ. Ọ ga-ele ya asị nke bond.
2: Eji m ikorodu na-akpọ. Ịbụ ohere a na-ekele Chineke maka na onye nwachara anyị egwuregwu ruo taa.
1: Nnọkọ nke taata na njedebe, na-asịkwazị ka Chineke gọzie unu dum bụ ndị kpọrọ nụ, ka obi n'igwe mere m unu mma ma nyekwazi unu ihe unu na-arịọ ya dịka echiche obi ya siri wee dị. Ka anyị ga-awụsa nwere ebe a mana hafezi gị n'aka mbọsị a ga-akpụ isi na-adị agwụ agwụ akpụ afọ ọnụ. Nnamdị Ezeokoye, o buru gị oche maka iwetara gị ka ọ dị na Akwụkwọ Nsọ. Ya gaziere gị. Abụ m Roslyn Chika, Ajịchanaị.

0: Odima chukwu dima afreku sitere na kabije sam anyi kanu anoge ka odi na akwukwo nso ona bond fm 92.9 akareje nwa time ka bukwa 0708 247 8980 akra 0708 247 8980. Hello. Chidera obiegbu were ajụjụ nke mbụ o wee tie ya ukwu n'ala agụgharịrị m ya ugboro atọ ọ sị na o doghị ya anya. Ngwa were n'ọzọ were ọzọ ka ama ma nke ọ ga-agba gị ahụ ekere ka ị were ya takọba popcorn. Ngwa. Nke abụọ dị anya na-esotenu nke mbụ. Naomi mụtara ụmụ nwoke abụọ aha ha bụ Malon na Chilion. Kedu aha ndị nwunye ụmụ Naomi abụọ ahụ? Aha nwunye ha abụọ. Chidera asị onye otu aha nwaanyị ọ bụrụgodi ndị gị na ha bi na ya dị kpọọ n'aha ụmụ nwaanyị abụọ. Ya ihe na-akọwa bụ na onwe onye gị na ha bi na ya dị aha ya dị n'akwụkwọ nsọ. Ụmụ nwaanyị ka m na-ekwu. Ọ bụ na enweghị na ya dị ụnụ inwe ike leruo anya na striti ụnọ chọọ aha ụmụ nwaanyị abụọ kpọọ. Adịmma Chidera ọpa na root. Ọ dị n'akwụkwọ root n'isi nke mbụ amaokwu nke atọ ruo na nke anọ. Ndewo. Chidera ka ọ dị ụbọchị ụka ọzọ ịnụ. Akara 0708 247 8980 ka ị were ajụjụ nke gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ 0708 247 8980 ịkpọ ọgbatukwa redio gị. Hello. Onye ka m kelere? Samuel, olu gị nke a dị ka olu onye si n'ụra teta ozigbo. Ewo ndo onye nwaanyị ga-eme ka ị gbakee nụ. Samuel Ndụbụisi ọkwa ya adị mma ka ka mụchi dị taa. Ndewo. Ngwa were otu ajụjụ nke asaa ka m ga-enye gị. Anya adịghị gị mma Paul, oke mmụta gị na-eme gị ka ị ghọọ onye anya adịghị mma. Onye gwara Paul nke a? Ya m chetara gị ọkwa ya. Festus gwara Paul si ya Paul na anya adịghị gị mma. Akwụkwọ ọrụ ndị ozi isi nke iri abụọ na isii amaokwu nke iri abụọ na anọ. Ndewo. Samuel ngwa ka emesịa na-agbake nụ. Akara 0708 247 8980 ka ịza ajụjụ nke gị. Hello, onye na-apị nke akachapụrụ kpọghachi azụ n'akara 0708 247 8980. Onye na-apị?
1: Hello.
0: Onye na-ekwu?
1: Okwuchukwu
0: Okeke. Ebe ka Okwuchukwu Okeke si akpọ?
1: Ikorodu.
0: Keke Ikorodu dị taa. Ị gakwara ụka taa Okwuchukwu? Ị mere nke ọma. Ngwa were otu ajụjụ nke isi ka m ga-enye Okwuchukwu. Okwuchukwu gbatụọ redio gị na ọ na-eme mkpọtụ. Ngwa gee ntị. Gwa anyị kpọmkwem ụdịdị ihe Ebel nyere Chukwu oge ya na nwanne ya Ken chụrụ Chineke aja. Gwa anyị kpọmkwem ụdịdị ihe Ebel nyere Chukwu oge ahụ ya na nwanne ya nwoke Ken chụrụ Chineke aja. Gwanyi ihe ebe o nyere Chineke, ihe o jiri Chineke aja, oge ahụ ya na nwanne ya bụ Ken chụọrọ Chineke aja. Mana anụ m ị ga-arịgoro otu olu osisi, ọ bụrụgodo osisi sikamo. Elu Okwuchukwu. Adịmma. Ka m nye ụsọ ajụjụ ahụ, ọ bụ ụmụ mbụ igwe ewu na atụrụ ya mụtagasịrị. Akwụkwọ Genesis isi nke anọ, amaokwu nke anọ. Hello. Onye nke ọmakwa na ọ kpọrọ anyị. Samuel, ọ dị mma. Samuel, ị were bụrụ ajụjụ nke m asaa, ọ dabaghị. Ngwa were ọzọ. Nke iri na abụọ ka Samuel chọrọ. Nke iri na abụọ si m jụọ gị, Samuel, ị na-ege ntị? N'oge ahụ nghọtahie banyere ibe ụmụ ibe ugwu dapụtara n'etiti ndị kwere ekwe na Antioch, ụmụazụ Jizọs nọ na Jerusalem họpụtara mmadụ abụọ ka ha soro Pọl na Barnabas laghachi azụ na Antioch ịgba osiarị banyere ọnọdụ ahụ. Nke Samuel akụchapụla ka ndobe ajụjụ a mara ma nwere onye ọzọ ga-ewere ya. Akara 0708247890 ka ị were ajụjụ nke gị maka na oge ka fọrọ. Hello. Onye na-ekwu? Ọdịnaka gbatụ ọnụ redio gị, biko zie anọ. Ọdịnaka, onye bụ aha gị?
1: Ọdịnaka
0: Nwachukwu. N'ezie, ị dị n'aka Nwachukwu ịnọ. Si n'isi ebe a kpọ Ketu. Ị gakwụrụ kata ọdịnaka? Ọ bụrụ mmiri mara akwa gị ka oke ọtakara akwa gị? Mmiri ọ mara akwa gị ka oke ọtakara akwa gị? Ka onye ike akwa gị ruru? Ọ dị n'aka wepụkwa mma na akịdị na-eji gị mma eri akịdị, nọ? Ngwawara otu ajụjụ. Nke iri na otu ka m ga-enye gị ugbu a. Gwa anyị ndị mmadụ atọ ndị a bụ gasị. Onye nke mbụ bụ Basabas. Onye bụ Basabas? Ọ kwesịrị ị na-enye gị nsogbu n'oge ya. Onye bụ Basabas? Onye na-etinye gị kọnfushọn? Onye be gị? Ezigbo kọnfushọn. Gị na kọnfushọn gị nọrọ. Onye bụ Barnabas? Butere ya obe. Onye bụ Barabas? Ọ gbapụ. Agbatara ya n'ọsọ. Onye dara ada dara ada. Ọ dị mma. Basabas bụ aha ọzọ a na-akpọ Joseph, nke aha nna ya bụ Justus, bụ otu n'ime mmadụ abụọ ahụ ụmụazụ Jizọs họpụtara ka e wee fee nza ịmata onye ga-anọchi anya Judas Iskariot. Ọ dị n'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi n'isi nke mbụ, amaokwu nke iri abụọ na atọ. Barnabas bụ nwoke ahụ gbara osiarị na Pọl echegharịala. Barabas bụ onye mkpọrọ ahụ ndị Juu sịrị ka a tọhapụrụ ha karịa Jizọs, n'akwụkwọ Ozioma Jọn n'isi nke iri na asatọ, amaokwu nke iri anọ. Hello. Akara 0708247890 ka I were ajụjụ nke gị. Hello.
1: Hello.
0: Onye na-ekwu?
1: Solomon Paul si na Sangot.
0: Solomon Paul na Sango. Solomon Paul ke ki me. Solomon Paul ga kwaro kata.
1: Aga mo
0: sha. Imere nko ma gworo to ajuju. Hello Solomon Paul.
1: Nke to dia.
0: Nke to agala.
1: Nke na wa.
0: Nke na o dia. Ajuju nka na osim jogi na ege nti Solomon Paul. Ewa pwede de ototo na akpo ya catapult na mkpuru okute nke kworo murumuru mkpuru okute ise kworo murumuru kedi ihe ozo David ji oge ahụ obusoro Goliath agha asinga ewepu catapult na okute na okute ise kworo moromoro kede ihe ozo ojikwa n'aka ma ewepu ozo ihe abuo a ihe ozo
1: ojikwa
0: n'aka oji amam ihe aha n'aka okwe obu ya na nkata wee gaba ihe kwuru be eziokwu na amamihe Chukwu nyere ya obu ya na nkata daalụ ihe ọzọ ji n'aka bụ mkpanaka ya ya bụ staff ị ga ahịa na Samuel nke mbụ n'isi nke iri na saa amaokwu nke iri anọ ndewo otu aka ga-esi ewere ya na nketa n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ na bond fm 92.9 onye ọ ga-adabara na nketa bụ peter ọnwụ mere na shogole peter ihe ga-eme bụ na ị ga-ezibatara m ozi maọbụ ịkpọghachi m azụ n'akara 08024093875 gị nwana egekwa ntị gbakwa otu akara ahụ maọbụ izibatara m ozi na akara ahụ ma nwee ihe ọzọ ị chọrọ ka m na gị kpaa ọ kachasị onye chọrọ isonye na m ka ọ dị na akwụkwọ nsọ nke anyị ga na-eme n'ọwara WhatsApp. Ekele m pastọ Austin Chukwu na Ewubeze Ruben Udoha General Overseer otu ka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tipo wee mara. Ekelekwa m Chika Roslyn Ajechanaye maka iji m obi ndị nne ụbọchị ụka wee kpara m aka n'igwe mee ka olu ndapụta nke ọma ya gazie. Nna m dị Ezekoyebe aha m cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ udo dere gị.

0: ya gazege yonyo mane genti oge rola maka oge umuaka no loro Radio Nigeria Bond FM 92.9 agalabasu sibo kaya bihumume si abiarage abu mkasi wabi chumuba abu nanabata gina yabu iho umume ayik wara yogu umuaka maka nihina mihumuma abu maka umuaka ni homu manye nketa, bo inane mono, ya bo inane mono na ogumu waka nketa. Omu na wane mwanyi, chika ajachana ya geji kwa waka, wetelege ya bihumu me. Chika, kele ndi omu na gente?
1: Omu waka, hey Jesus, mwankwem. Echerim na nneri rice mbozu ka. Ibe mu no nneri.
0: No lorun eba ke ga no nneri rice mbochu ka. Esobulo wegi, amam na onno na echege n'ulo. Bela rugiri ya. Omo aka nde wonu. Imota ina si eme ihe omume anya bu ogo mu aka. Anyi ga koro gi otu akoko ifo. Ai kocha akoko ifo ahu. Anyị enye go ohere ka ịkpọrọ ekwa ntị mụa gwa anyị ihe mụtara na ya. N'ihi ya, ana m arịọ ndị nne na nna, ndị brodala, ndị sista, ndị ọnkụ, bikoni, kpọketa na ụmụaka ahụ nso na igwe okwu unu ka nwee ike gara akụkọ anyị ma nwee ezi ihe mmụta site na ya. Ana m ya, ka m bịa.

0: Adị mma dị mma ha chetara na echefela na ọ bụ na oge ụmụaka ka anyị nọ ugbu a. Ugbu a oge eruola ka anyị kọrọ gị akụkọ ife anyị. Ifochakpi! Ifochakpi! E nwere akụkọ m ga-akọrọ gị.
1: Kọrọ m nke obi dị mma.
0: Adị mma na akụkọ anyị nke taa isiokwu ya bụ enyi na udide. Nsị na ọ bụ gịnị? Enyi na udide. Echefukwala.
2: Amakwa m ihe bụ udide.
0: Ụmụaka, unu amaghị ha na-akpọ udide? N'asụsụ bekee,
2: ha ga-agwa anyị ihe bụ udide.
0: Udide. Ya na enyi.
2: Na enyi.
0: Mgbe
2: oge ruru.
0: Chọwakwa ugbu a chọwa ihe ọ pụtara ka anyị na-akọ akụkọ a. Ha dị mma, akụkọ anyị si na o ruru otu mgbe. Enyi kpọkọrọ ụmụ anụmanụ niile. Mgbe ha gbakọrọ, enyi gara pụta n'ọgbọ sị ha, abụ m anụ buru ibu ma gbaa agba. Esikwara m ike, dị egwu, n'ihi ya, ọ bụ m ga-abụ eze ụmụ anụmanụ niile. Onye sekwana na nke a amasị ya, ya pụta ka m were ụkwụ zọgbuo ya. Mgbe ọ kwụsịrị nke a, ụjọ bịara ụmụ anụmanụ niile ndị ọzọ. Ụdị onye sara ya okwu. Nke a mere ka enyi na-agagharị na-akpa nganga. Ọ nọgidere nke a ọtụtụ ụbọchị. Ihe a wee wute udide nke ukwuu. O wee pụtasị enyi na ọ gaghị abụkwa eze ha ọzọ. Iwe were enyi, otu udide na-enweghị ume ji na-ama ya aka n'ihu. Ọ sịrị udide, kedu ihe anyị ga-eme iji mata onye ka ibe ya ike ma nwekwa amamihe? Udide sịrị ya na ha abụọ ga-agba ọsọ na onye ga-ebu ibe ya ụzọ ruo n'isi mmiri na ọ bụ onye ahụ ga-abụ eze. Enyi kwere. Ụbọchị a ga-agba ọsọ eruo. Udide gakwuru ụmụnne ya asaa, gwa ha ka ha nọdụ otu otu n'ukwu osisi asaa ewepụtara eji ahụta ebe a na-agbadewe ọsọ. Udide na onwe ya gara n'ọnụ mmiri chebiri enyi ma kpakwa nkata ya n'ọnụ mmiri ahụ. Ka ọsọ malitere, enyi agbapụta n'ukwu osisi nke mbụ, ọhụ ka udide nọ ebe ahụ. Ọ gbasiwe ọsọ ike. Mgbe ọ pụtakwara n'ukwu osisi nke abụọ, ọ hụkwara udide ka udide kwụ ya n'ihu. Ihe agbagwojuru ya anya. Ya na-ajụ ka udide si na-agbakarịzi ya n'ọsọ. Otu a ka o megidere ruo n'isi mmiri, hụkwa ka udide nọ ebe ahụ na-eche ya. Iwe juru ya obi. Ya were iwe ahụ sị ka ya gaa zọgbuo udide. Nkata udide kpara kochiri ya anya. Nwekwa ike iku ume. Ọ dara n'ala gba tikatika nwụọ. Ụmụ anụmanụ ndị ọzọ bịa buru ozu ya gaa rie. Otu a ka enyi si nwụọ maka na udide meriri ya. Ụmụaka na-ege m ntị n'ebe a ka akụkọ anyị nke taa bịara na njedebe. Ifochakpi!
1: Wow!
0: Ifochakpi!
1: Wow!

0: dị mma onye mara ege ntị ama m nana m unu gara akụkọ ahụ akụkọ ife anyị ahụ ele otu ọ dị gị n'obi ọ dị mma na agaghị gbuo oge eruola ka ịkpọ anyị n'ekwentị gwa anyị ihe mụtara site n'akụkọ a akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 0912-340-0672 ka m kpọọ ya ọzọ 0912-340-0672 ka ị ga-akpọ wee gwa anyị ihe mụtara n'akụkọ ifo anyị nke taa ma dịkwa njikere ịza ajụjụ ọbụla anyị nwere ike ịjụ site na ya. Hello. gbanyụwa redio gị ma gị si ebe ahụ ọ nọpụ pụọ kpamkpam dị ka ọ na-eme nnukwu ụzọ. O jiri kwerela nganga gbara enyi ọsọ. Biko gị kpọ ọ bụ na ekwentị gị bata gbanyụọ redio gị makwana gị si ebe ahụ pụọ kpamkpam. Ị hụla n'ụdị ụzọ mere ugbu a mmere anyị anụ ihe onye ahụ na-ekwu ọnụkwa ha nke anyị. Hello. Ndewo shi na ebe redio nọ pụọ biko. Nwanyị ndewo. Chibuzọ ndewo. Olee ebe isi akpọ? Ogun steeti. Ngwa Chibuzọ, gịnị ka ị mụtara n'akụkọ anyị taa? Ime aghụghọ. Aghụghọ kwa. Ele onye mara aghụghọ n'akụkọ anyị taa? Ị gekwuru akụkọ anyị ọfụma?
1: Ọ gere ya mana ọ maghị akpọ udide.
0: Udide ka ị chọrọ ịkpọ?
1: Udide ka ọ chọrọ ịkpọ. Ọwụ ndị a na-akụzichere Igbo na redio.
0: Ọgwa ya. Adị mma Chibuzọ ịgbalịala wee sonyere anyị. Ndewo nnu. Hello. Ka anyị gere onye nke ọzọ nọkwa n'ekwentị ugbu a. Hello, onye ka m na-ekele? Ndewo. Gịnị bụ aha gị?
2: Aha m bụ Chidebere.
0: Chidebere. Lee ebe isi akpọ?
2: Eji m Olemode Ogun Steeti na-akpọ.
0: Ndewo. Gwa m ihe nwetara akụkọ anyị taa.
2: Ihe m mụtara mmadụ ime gaị adịghị mma.
0: Mmadụ ime gaị. Ndewo. Gịnị ka a na-akpọ gaị n'Igbo? Maka
2: ihe ime nganga. Nganga.
0: Ime nganga maọbụ ịkpa nganga. Ọbịa. Nke a bụ otu n'ime ihe akụkọ anyị na-akụzi na ọ dị mma mmadụ ịdị na-akpa nganga. Ndewo. Onye kpara nganga n'akụkọ anyị a?
2: Enyi.
0: Ka m kpọrọ gị aka. Maka otu isi kwuo ikwuru ya ka onye ihe doro anya. Ndewo. Gbakwa mbọ soro anyị n'ụbọchị ọzọ. Ị hụla na ị ga na-amụta ọtụtụ ihe mgbe ọbụla ị sonyere anyị. Ndewo nnu. Ọ dị mma. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 n'oge ụmụaka. Kpaa anyị ka ị gwa anyị ihe mụtara n'akụkọ anyị nke taa. N'akụkọ gbasatara enyi na udide. Enyi na udide. Akara ị ga-akpọ bụ 0912-340-0672. Ọbịa ka ị ga-akpọ ka ị nwee ike sonye n'ihe omume a. Oge ụmụaka. 0912-340-0672. Ka ị ga-akpọ sonye n'oge ụmụaka n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. Anyị na-eche akpọmoku gị. Hello. Mad network kwa gwa ka nnu ihe nwa ma na chi gwa anyo. Hello. anya na ha anu hi na ku network na enye nsogbu eh eh ndewo wa nwanyi la ha gi
2: ndi tele kanye uste
0: mba olu nka awokwa ka o di olu nka awolu agbanwara nsogbu adehe
1: asiki agbawezi olu
0: agbawezi olu ka oburu se nwata ke nsogbu adehe oya memja asiki poketo umu aka nso ka ha sonye na ihe omuma bu maka ha. Hello nya kam na ekele o
2: ezinne
0: nwanwanye lebi sa akpo
2: Ejigbo.
0: Ndewo. Ngwa gwa mhe mutara na akoko anyi ta. Mmadu inwa amam ihe.
2: Mara mma.
0: Ezinne ka akoro ga. Mmadu inwa amam ihe mara mma nka obotu ihe mmuta inwara na akuka mani ichoputa onye nwara amam igosira amam ihe na akuka udide ezinne obia inwetere ya nweta ezinne odika mmago na ona akuziri gi asusu igbo nke oma akwaya ngwa gi sikwa ike na amuta ihe nokwa nke ọ ga-agbụbọchị anyị ga-eme ihe omume n'asụsụ igbo ebe a ga-abịa sonyere anyị nọkwa ngwa jisi ike sị mma gị na m na-ekele ya ọ dị mma ọ ka bụ n'oge ndị igbo na Bond FM 92.9 ka anyị nọ n'oge ụmụaka oge ekweghịzi anyị gaa n'ihu taa ka anyị ga-esi apechi ya na nke ụbọchị taa n'eziokwu anyị echetaghazi jụọ ụmụaka ndị na-ege ntị ihe udide bụ nakwa ihe enyi pụtara ka ngwazie ya unu enyi ihe a na-akpọ ya n'asụsụ bekee bụ elefant nsị na a na-akpọ ya gịnị
1: elefant
0: udide bụkwanụ spider n'asụsụ bekee ka ị mara ihe anyị na-ekwu maka ya nke ọma adị mosi a ka anyị si apechi ya inwe ezi uche dị mma ọ dịghị mma mmadụ ị na-etu ọnụ makwana na-akpa nganga ọ dịkwa mma ihe ọzọkwa nna agaghị echefu bụ na ọ dị mma ụmụnne na-agbakọ aka na-eme ihe ọbụla ha na-eme ka ha dị n'otu nke a bụ ezigbota agwa dị mma abụ m kasị obi chinwewa na-ekele gị maka isonyere anyị nwanne nwaanyị chika kelee ndị na-ege ntị
1: ụmụaka ekele m unu sị na ọ ga-adịrị unu na mma ka ọnwa anyị batara n'ime ya bụrụ ngọzi nye unu nyekwazi ezinụlọ unu ya gazi
0: ndewo nu
1: Mazi Nnamdi chọrọ ka ọ bụrụ ụmụaka mana anyị sịrị ya maka na ọ dịghị nwa nwoke kpọrọ taa Mazi anyị asị gị nwa ya gaziere gị onye ọma dị ka isonyere anyị
0: ndewo ka emesịa
1: ka ọ dị

Ndorima, ndorima, ae, ngozi dara nenu, ndorima, o, nwere onye yada, o, mbugenu, mbugenu, ka anyị ga na-ebugo, mgbago, mgbago, ka anyị ga na-agbago, anyị ama darere, o, mgbago, mgbago, ka ọ ya na-abụ, n'ime ọnwa, igbuo n'aka nna, igbuta, igbuo n'aka ekpe, igbuta, igbuo n'iru, igbuta, igbuo n'azụ, igbuta, ọfọ ahụ ka m na-agọrọ gị, ọfọ ahụ ka m ji eweta, nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 na njedebe. Na-asị na ihe ọma a ga na-emere gị n'ụtụtụ, mere gị n'ehihie, mere gị n'anyasị. Ọ ihe ọma, ihe ọma, akụkọ ọma, akụkọ ọma ka m ga na-anụ n'isi gị nakwazi n'isi m onwe m. Ya gaziere gị, ebe a ka anyị ga eweta ọnọdụ anyị n'asụsụ Igbo nke taa na njedebe. Echi na-abịa abịa, Chukwu soro kwado, asụsụ Igbo ka ga-erukwa gị ntị. Nna hafezi gị n'aka Usman, ka o duru gị wee gaba n'iru n'ịgbasa ozi n'asụsụ Hausa. Ekele m na Mdeze Okoye, tinyekwuziri nkasi obi Chuwa Ụba, na ezi nne Maureen Ndụka, nakwazi gị onwe m, gị onwe gị, onye sonyere m, onye gere ntị, onye kpọrọ akpọ. A sị m na ị ga-adịrị m ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Ya gazie, abụ m Roslyn Chika Ajichanaye. Ka ọ dịrị gị na mma, ezi onye nke m. Ngwa, ka ọ dị.

0: zuciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan masu sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata, mun kwana ne inda muka ji yadda sarkin Baka yake ganin yaron wata mata da ta kawo shi jariri. Muka ji haƙuri ya bata ya ce ta koma gida domin ba abin da zai iya yi kan lamarin Allah ya bata wani. Nana na gefe tana sauraron shi, ya juya ganana ya ce an tashi lafiya. Ta buɗe baki za ta yi magana, ta ga bakin sarkin Baka duk jini da sauran gashin zakarar da ya cinye jiya, wanda lokacin da ta shigo babu shi a bakinsa. Zabura ta yi ta ja da baya don azatanta, amma farki ta ga ya ci zakaran ba a gaske ba, kuma da har ta manta ma. Muka ji ya juya ya kalle ta ya ce tabbas na cinye zakara da ransa, kuma uban dukusa ne ya zungure ni sai da na yi a gabanki don ki cire yarda da ni, kar ki yarda ki sadaukar mini da shi. Da na mallake shi zan ƙara ƙarfi da ƙarin tasirantuwar magunguna na, kuma zan ƙere wa sa'a tsakanin mutanenmu. A nan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu ɗora. Ya ci gaba da cewa ainihi na ɗan wanzamai ne, na gaji wanzanci daga nan aka kai ni bara. Na samu karatun Alkur'ani daidai gwargwado, sai dai babu sauran littattafai na addini. Azabar yunwa ta sanya na fara bin matasa daji farauta, daga baya na watsar da allo na bar gurin malamin da aka kai ni gaba ɗaya. Duk da mahaifiyata ƴar maharba ce, amma na fi ƙarfi ga ɓangaren wanzanci. Na yi rashin ji, na yi faɗi tashi, na yi wa harkar Baka haye, har na so na fi ƴan gadon ƙwarewa. Haka ya saka sauran maharba sako ni a gaba da tsaface-tsaface da ƙoƙarin son kawar da ni. Sun sha haɗa kai domin su kashe ni. Suka yi min sharri, na zo ba na iya kama komai idan na fita harbi, ga rashin lafiya. Dole na fa zama neman magani. A nan na haɗu da Ubangidana a masu magani, ya bani maita, wanda ita ma wasu baƙaƙen aljannu ne suke taspirinta. Ya ƙara koya min harkar magani ga wanda na gada na wanzanci a gida. Ya yi mini girkar aljannu, na zo na gawurta, na nemi na fishi, ko ma na ce miki na fishi ta kowace fuska. Kawai sai ya fara neman ya kashe ni saboda hasada. Wata rana mun fita farauta tare, ya rikide ya koma ƙatan maciji ya yi ƙoƙarin haɗiye ne, ni kuma garin ƙwatar kaina na kashe shi har lahira. A haƙiƙanin gaskiya ba na yarda na ba wa mutum duk wani abu da zai cuci mutum a kan zalunci. Ina da tarin aljanu kala-kala da nake aiki da su. Na nemi ki sadaukar mini da uban dukusa ne domin na ƙara ƙarfin tasirina. Rabona da mai ta har na manta, tana nan a jikina amma ba na amfani da ita. Na daina ta'ammali da aljannun maita, shi ne jiya ya zunguri maitar ta motsa min. Yanzu haka sai na je na yi jinya, kuma zan ja dogon lokaci ban yi aiki ba, sai dai yara na su yi. Hatta Salamatu da kike gani ba mutum bace, ainihin matar ba ta da lafiya, sihiri aka yi mata, bata iya komai aka kawo ta nan. Na saka Salamatu a jikinta, take yi mini aiki. Salamatu na fita gangar jikin za ta faɗi ta ci gaba da jinya. Shirin a jikin gawa aka yi mata, aka binne gawar, ni kuma ba zan iya sakawa a ciro gawa daga makwanci domin karya sihirin ba. Hakan tamkar tozar ta gawar ne. Jikin nana duk yayi sanyi da jin labarin da sarkin Baka ya bata. Ya ci gaba da cewa yarinya ta da tana raye, da ta kai kamar ke. Na tafi farauta, abokan adawa ta suka kashe ta da babarta. Tun daga nan ban kuma aure ba, shi yasa na yi iya ƙoƙarin da zan yi na gagare su. Zan saka a mayar da ke gida, ba sai kin yi makonni biyun ba, domin kuwa jiya an turo mini 'yan aike. ana so a hada kai da ni in bayar da jininki kuma idan na yadda za a yi min musaya da wani abu mai tsoka wanda nake so inda ina son in cutar da ke da tuni na karbi bukatar kuma in yi amfani da jinin naki in yi maganin uban dukusa amma ina jin tausayinki ban san gaibu ba amma akwai yiwuwar kina dab da bude sabon babi na kaddara dan zuwanki gidan nan tuni kika yi wa kaddarar makulli cikin mamaki na ta ce wace irin kaddara ce kuma haka a'a ba ni da damar cewa komai amma ki tambayi Kaisar menene tarihin kakanninki zaki ga ta inda zuwanki gidan nan ya bude sabon babin kaddararki babu lallai ki fahimci labarin atake sai a nan gaba kadan zaki fahimta sosai da sosai abu daya zan iya gaya miki ni ma ina da alaka da labarin kakanninki ta wata fuska to kai ka gaya min labarin mana ya sauke numfashi yace karfin hali kawai nake yi maitar da take ciki na ce take ta wahalar da ni rabona da cin wani abu da sunan maita na fi shekara 10 saboda na sha maganin danne ta kwatsam jiya na ci na san sai na yi jinya nana har da gyara zama tace to ita maitar mecece a addini babu maita sai dai kambun baka to ita ina ake samun maitar kuma ya ake yin ta sai da yayi dariya sosai sannan ya kara kallon nana yace nana akwai tambaya ba kasafai take barin kanta ya kulle ba tabbas babu maita a addini sai kambun baka maita tsafi ce sihiri ce wani siddabar ne na aljannu da yake kara tasirin kambun baka ya danganta da wadda kake da ita akwai wadda kake iya ganin kurwoyin mutane a sifofi na dabbobi akwai wanda muke amfani da ita mu lalata abu idan muka kalla ko ba mu tanka ba zai lalace mukan zuba yawun mu idan muka so a cikin abinci mu bawa mutum sai yayi ta rashin lafiya ni nawa jarmaita ne mai bala'i fiye da kowace tare da wani aljani nake sarrafa ta shine idan na buƙaci jini yake zuwa kaina sai na sha sai ya samu natsuwa ya sake ni ina iya sarrafa maitar ta yadda nake so to shine uban dukusa ya zunguri maitar a ciki na nana ta jinjina kai tace to amma ya akai ya iya zuwa gurin da kake bayan kana da magungunan su ban gaya miki a cikin aljannu irin Kaisar ba su da yawa ba yanzu kije zan kwanta in huta ne ta jinjina kai ta tashi ta nufi kofa har ta kusa fita yace kina ji ta waiwayo ta ga har ya kwanta ki ci gaba da addu'a da karatun alkur'ani duk da idan kin yi kin fi shan wahala kar ki daina kuma kar ki yadda wani abu ya baki tsoro wasu lokutan da tsoron ka ake amfani a cutar da kai ki ci gaba da addu'a duk tsanani akwai sauki a biye watakila tsanani da kaddarar gobe tafi wadda kike ciki yau ta yi shiru tana jinjina maganganun sa ta dago tace nagode sosai da sosai ka ajiye mini naman maciji anjima zan zo in gwada ci yayi dariya yace kamar da gaske zo mu ga tafin hannunki ta koma gurin da ta bar shi ta dukusa ta nuna masa tafin hannunta hagu da dama yayi shiru yana kallo sannan yace ki kula sosai zanan nan na hannunki na bayyana abubuwa da dama ta kalli sarkin baka tace abun mamaki baya karewa a wajen sarki bayan layuka ban ga komai a hannun nawa ba ko kana ganin wani abu da ban gani a hannun ba kuma dai sanin gaibi sai Allah ya kwashe da dariya yace wani karatu ne na daban duk da na san ji na kawai kike yi bayar da kike yi ba Jeki an jima ki zo ki ci naman. Na so na je da ke taron wasan maharba da muke yi duk shekara. Ni ke dauke da kambun har yanzu. Sai dai bana tunanin bana za a yi wasan da ni. Kaisar yayi mini illa. Maza jeki kwanta sai an jima ta tashi tsam ta nufi hanyar fita tana kallon hannunta. Wannan tsohon mai kama da Kaisar ta gani cikin wannan fararen kayan nasa tamkar yana giza-giza saboda tsufa sai kuma ya bace wa ganinta a hankali ta karasa kofar ɗakin ta ga baya nan sannan ta fita tana tafi a hankali tana duba tafin hannunta tana kallon zanukan da sarkin baka ya fada da tunanin shi kuma wani kalar su dabarin ne Ji ta yi zafin rana ya karu kamar lokaci daya temperature ta canza. Ta daga kai kawai ta ganta a bakin layin su. Ta waiwaya da sauri ta gabata cikin gidan sarkin baka. Ta sake dubawa ta ga dai bakin layin su ne dai. Hatta kayan jikinta ba su bane. Dogon hijabi ne da aka bata take sakawa lokacin sallah. Sai kuma wata jakada take rataye da ita ta fata ta dinga kifta idanunta domin ta ji ko bacci take yi amma ta ga ido biyu ne kawai ta nufi gida ko da ta shiga gidan da sallama babu kowa a tsakar gidan ta sake yin sallama Nasir ya shigo gidan da gudu ya dawo daga aike ya ce la mama Nana ta dawo hakan yayi daidai da fitowar mama daga daki hannunta rike da tsintsiya da abun kwashe shara sakin tsintsiyar dai tana kallon Nana kamar bakuwar halitta Nana ta kakalo murmushi tace mama sannu da gida uban me yasa kika dawo gidan nan yanzu cikin mamaki Nana ta tsaya tana kallon ta Ke idan kina da kunya ma kya dawo gidan nan duk da ta'asar da kika yi cikin mamaki Nana tace wace ta'asar ban sani ba tayi maganar tana daukar wayar ta akan taga Nana ta nufi ɗakin su amma mama ta dako tsalle ta tare ta tace ai kuwa zaman ki ya kare a gidan nan abinda nayi na rukun ki Allah ya bani lada ba za ki ci gaba da zama ki kashe min ƴaƴa ba mama kisa kuma wa na kashe Nana zaki ji wanda kika so kashewa a nan gaba mai sauraro a nan zan ja labulan shirin a yau a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa ni Hawwa Garba Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke ma kowa fatan alkhairi sai mun hadu a shiri na gaba kafin zuwar wannan lokaci nake fatan za a ci gaba da biyo ni a shafi na TikTok @Hawwa Garba Aliyu domin samun wannan littafi ko in ce wannan labari da wasu labaran ma kafin zuwan shirin mu na gaba nake cewa a huta lafiya
1: a gaida Hawwa Garba Aliyu da kira shirin ta na kukan kurciya daga nan sashen Hausa na Bone FM da ke GRA Ikeja sai kuma gobe idan Allah ya kai mu

0: Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Ina maku maraba da zuwa cikin sabon shirinmu na bangaskiyan Krista. Inda zamu yi nazari a cikin littafin Yahaya. Ku biyo mu a natse ku saurari malamin nan Reverend Dalhatu Audu na Radio Elwa.
1: Da suka same shi a hayin tekun suka ce masa, "Ya shugaba, yaushe ka zo nan?" Yesu ya amsa musu ya ce, "Lalle hakika ina gaya muku, kuna nema na ne, ba don kun ga mu'ujizai ba, sai don kun ci gurasa nan kun koshi. Kada ku yi wahala a kan neman abinci mai lalacewa, sai dai a kan abinci mai dawwama har ya zuwa rai madawwami, wanda ɗan mutum zai baku, domin shi ne wanda Uba, wato Allah, ya tabbatarwa da ikon yin haka." Sai suka ce masa, "Me za mu yi mu aikata ayyukan da Allah ke so?" Yesu ya amsa musu ya ce, "Wannan shi ne aikin da Allah ke so, wato ku gazgata da wanda ya aiko." Sai suka ce masa, "To, wace mu'ujiza za ka yi mu gani mu gazgata ka? Me za ka yi? Kakanninmu sun ci manna a jeji, yadda yake a rubuce cewa, ya ba su gurasa daga sama su ci." Sa'an nan Yesu ya ce musu, "Lalle hakika ina gaya muku, ba Musa ne ya ba ku gurasan nan daga sama ba, Ubana ne ke ba ku hakikanin gurasa daga sama. Ai, gurasan Allah shi ne mai saukowa daga sama, mai ba duniya rai." Sai suka ce masa, "Ya Ubangiji, ka riƙa ba mu irin wannan gurasa kullum." Yesu ya ce musu, "Ni ne gurasa mai ba da rai. Wanda ya zo gare ni ba zai ji yunwa ba har abada, wanda kuma ya gazgata da ni ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada. Na dai gaya muku, kun ganni, duk da haka ba ku ba da gaskiya ba. Duk wanda Uba ya ba ni zai zo gare ni, wanda kuwa ya zo gare ni ba zan kore shi ba ko kadan, domin na sauko daga sama ba domin in bi nufin kaina ba, sai dai nufin wanda ya aiko ni. Nufin wanda ya aiko ni kuwa shi ne kada in yarda kowa daga cikin dukkan waɗanda ya bani, sai dai in tashe su a ranar ƙarshe. Gama nufin Ubana shi ne duk wanda ke duban ɗan yake kuma gazgatawa da shi ya sami rai madawwami, ni kuma zan tashe shi a ranar ƙarshe." Sai fa Yahudawa suka yi masa gunaguni, wai domin ya ce, "Ni ne gurasan da ya sauko daga sama." Suka ce, "Ashe, wannan ba Yesu ba ne, ɗan Yusufu, wanda uwatarsa da ubansa duk mun san su, to yaya yanzu zai ce, na sauko ne daga sama?" Yesu ya amsa musu ya ce, "Kada ku yi gunaguni a junanku, ba mai iya zuwa wurina, sai dai in Uba wanda ya aiko ni ne ya jawo shi, ni kuwa zan tashe shi a ranar ƙarshe. A rubuce yake cikin littattafan annabawa cewa, dukkansu Allah ne zai koya musu. To, duk wanda ya ji, ya kuma koya wurin Uba, zai zo gare ni. Ba wai don wani ya taɓa ganin Uba ba, sai shi wanda ke daga wurin Allah, shi ne ya ga Uban. Lalle hakika ina gaya muku, wanda ya ba da gaskiya, yana da rai madawwami. Ni ne gurasa mai ba da rai. Kakanninku sun ci manna a jeji, amma kuwa sun mutu. Ga gurasa mai saukowa daga sama, domin kowa ya ci, kada ya mutu. Ni ne gurasan rai da ya sauko daga sama. Kowa ya ci gurasan nan, zai rayu har abada. Har ma gurasar da zan bayar, naman jikina ne, domin duniya ta rayu. Sai Yahudawa suka tada husuma a junansu suna cewa, "Yaya mutumin nan zai iya bamu naman jikinsa mu ci?" Sai Yesu ya ce musu, "Lalle hakika ina gaya muku, in ba ku ci naman jikin ɗan mutum ba, kuka kuma sha jininsa, ba rai a gare ku. Duk wanda ke cin naman jikina, yake kuma shan jinina, yana da rai madawwami. Ni kuwa zan tashe shi a ranar ƙarshe, domin naman jikina abinci ne na hakika, jinina kuma abin sha ne na hakika. duk wanda ke cin naman jikina yake kuma shan jinina, a cikina yake zaune, ni kuma a cikinsa. Kamar yadda rayayyen uba ya aiko ni, nake kuma rayuwa saboda uban, haka ma wanda yake ni ne abincinsa zai rayu saboda ni. Wannan shine gurasan da ya sauko daga sama, ba irin wadda kakanninku suka ci ba, duk da haka suka mutu. Duk mai cin gurasan nan zai rayu har abada. Wannan kuwa a majami'a ya faɗa sa'ad da yake koyarwa a Kafarnahum. Da jin haka, da yawa daga cikin almajiransa suka ce, wannan magana mai wuya cewa zai iya jinta. Yesu kuwa, da yake ya sani a ransa almajiransa suna gunagunin wannan, sai ya ce musu, wato wannan ne ya zamar muku abin tuntube, yaya kenan in kuka ga ɗan mutum na hawa inda yake da? Ai, ruhu shine mai rayarwa, jiki kan baya amfana kome. Kalmomin da na faɗa muku ruhu ne da kuma rai, amma fa akwai waɗansunku da basu ba da gaskiya ba, domin tun farko Yesu ya san waɗanda basu ba da gaskiya ba da kuma wanda zai bashe shi. Sai ya ƙara da cewa, shi yasa na gaya muku, ba mai iya zuwa gare ni sai ko uba ya yardar masa. Kan wannan, da yawa daga cikin almajiransa suka koma da baya, ba su ƙara tafiya tare da shi ba. Sai Yesu ya ce wa 12, kuma kuna so ku tafi ne? Bitrus ya amsa masa ya ce, ya Ubangiji, gunwa za mu je? Kai ke da maganar rai madawwami, mu ko mun gazgata, mun kuma tabbata kai ne mai tsarkin nan na Allah. Sai Yesu ya amsa masa ya ce, ba ni na zaɓe ku, ku 12 ba? Ko ɗayanku Iblis ne, wato yana nufin Yahuza, ɗan Simon Iskariyoti, don shi ne zai bashe shi, ko da yake ɗaya daga cikin 12 nan ne. Yahaya Sura ta 7. Bayan haka Yesu ya riƙa zagawa a ƙasar Galili, bai yarda ya zaga a ta Yahudiya ba, don Yahudawa na neman kashe shi. Idin bukoki na Yahudawa kuwa ya gabato, sai ‘yan uwansa suka ce masa, tashi daga nan mana ka tafi ƙasar Yahudiya, almajiranka su ma su ga ayyukan da kake yi. Ai, ba mai aiki a boye in yana so ya shahara, tunda yake kana yin waɗannan al’amura, to sai ka bayyana kanka ga duniya. Domin ko da ma ‘yan uwansa ba su gazgata da shi ba, sai Yesu ya ce musu, lokacina bai yi ba tukuna, amma ku koyaushe lokacinku ne. Ba dama duniya ta ƙi ku, amma ni take ƙi, don na shaide ta a kan ayyukanta mugaye ne. Ku dai ku tafi idin, ni ba za ni ba yanzu, don lokacina bai yi sosai ba tukuna. Da ya faɗa masu haka, ya dakata a ƙasar Galili. Bayan ‘yan uwansa sun tafi idin kuwa, shi ma ya tafi, amma a ɓoye, ba a fili ba. Yahudawa suna ta nemansa a wurin idin, suna cewa, ina yake ne? Taro kuma suka riƙa magana ta sa'araɗe, waɗansu suna cewa, mutum ne na gari, waɗansu kuma na cewa, a'a, haiɓar da jama'a yake. Amma ba wanda ya yi magana ta sa a fili don tsoron Yahudawa. Wajen tsakiyar idin, sai Yesu ya shiga haikali ya koyar. Yahudawa suka yi mamakin abin, suka ce, yaya mutumin nan yake da karatu haka? Gashi kuwa bai taɓa koyo ba. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, koyarwa ta ba tawa ba ce, ta wanda ya aiko ni ce. Duk mai son aikata nufin Allah zai san koyar wannan ko ta Allah ce, ko domin kaina nake faɗa. Mai magana don kansa, neman ɗaukakar kansa yake yi, amma mai neman ɗaukakar wanda ya aiko shi, shi ne mai gaskiya, ba kuwa rashin gaskiya a gare shi. Ashe, ba Musa ne ya ba ku shari'a ba? Duk da haka, ba mai kiyaye shari'ar a cikinku, don me kuke neman kashe ni? Taron suka amsa suka ce, kana da iska, wake neman kashe ka? Yesu ya amsa musu ya ce, aiki ɗaya kawai na yi, dukkanku kuwa kuna mamakinsa. Musa ya bar muku kaciya, ba ko shi ya fara ba, tun kakannin kakanni ne. Gashi kuma, kukan yi wa mutum kaciya ko a ran Asabar ma. To, in ana yi wa mutum kaciya ran Asabar, don gudun keta shari'ar Musa, ba yi fushi da ni, don na warkar da mutum sararen Asabar? Kada ku yi hukunci da zato, amma ku yi hukunci da adalci. sai waɗansu mutanen Urushalima suka ce, ashe, ba wannan ne mutumin da suke nema su kashe ba, gashi nan kuwa yana magana a fili ba su ce masa komai ba. Yayi kuwa shugabannin shi ne Almasihu, wannan kam mun san daga inda yake, amma sa'ad da Almasihu ya zo, ba wanda zai san daga inda yake. Yesu yana koyarwa a haikalin kenan, sai ya ɗaga murya ya ce, kun dai san ni, kun kuma san daga inda nake, ban fazo domin kaina ba, wanda ya aiko ni mai gaskiya ne, shi kuwa ba ku san shi ba, ni na san shi, domin daga wurinsa na fito, shi ne kuwa ya aiko ni. Don haka suka nema su kama shi, amma ba wanda ya taba shi, domin lokacinsa bai yi ba tukuna. Duk da haka mutane da yawa cikin taron sun gazgata da shi, suna cewa, sa'ad da Almasihu ya zo, zai yi mu'ujizai fiye da na mutumin nan. Farisiyawa suka ji taro na raɗe-raɗinsa haka, sai manyan firistoci da Farisiyawa suka aiki dogaran haikali su kamo shi. Sai Yesu ya ce, saurana ɗan lokaci kaɗan tare da ku, sa'an nan zan koma wurin wanda ya aiko ni. Za ku neme ni, amma ba za ku same ni ba, inda nake kuwa ba za ku iya zuwa ba. Sai Yahudawa suka ce wa juna, ina za shi da har ba za mu same shi ba? Za shi wurin Yahudawan da suka warwatsu a cikin al'ummai ne, ya koya wa al'umman. Me kuma yake nufi da cewa, za ku neme ni, amma ba za ku same ni ba, da kuma cewa, inda nake ba za ku iya zuwa ba? A ranar ƙarshe ta Idin, wato babban ranar, sai Yesu ya tsaya, ya ɗaga murya ya ce, duk mai jin ƙishirwa ya zo gare ni ya sha, duk mai gazgatawa da ni, kamar yadda Nassi ya ce, daga zuciyarsa ne kogunan ruwan rai za su gudana. To wannan shi ne ya faɗa game da Ruhu, wanda masu gazgatawa da shi za su karɓa, domin har yanzu ba a ba da Ruhu ba, saboda ba a ɗaukaka Yesu ba tukuna. Da jin maganan nan, waɗansu daga cikin taron suka ce, hakika wannan annabin nan ne. Waɗansu kuwa suka ce, wannan Almasihu ne. Amma waɗansu suka ce, me, ashe, Almasihu daga ƙasar Galili zai fito? Nassi ba cewa ya yi Almasihu zuriyar Dauda ne ba, daga kuma Baitallam yake, ƙauyen da Dauda ya zauna? Sai kuma rabuwa ta shiga tsakaninsu a kansa, waɗansunsu suka so su kama shi, amma ba wanda ya taɓa shi. Daga nan dogaran haikali suka koma wurin manyan firistoci da Farisiyawa, su kuwa suka ce musu, don me ba ku kawo shi ba? Sai dogaran suka amsa suka ce, a'a, ba mutumin da ya taɓa magana kamar wannan. Sai Farisiyawa suka amsa musu suka ce, af, har kuma an ɓadda ku ne? Ashe, akwai wani daga cikin shugabanni ko Farisiyawa da ya gazgata da shi? Amma wannan taro da ba su san attaura ba, ai, la'anannu ne. Nikodumu kuwa da ya je wurinsa da, yana kuwa ɗaya daga cikinsu, ya ce musu, ashe, shari'ar mu takan hukunta mutum tun ba a ji daga bakinsa ba, an kuma san abin da yake ciki? Suka amsa masa suka ce, kai ma ba Galili ne? Bincika mana ka gani, ai, ba wani annabi da zai bayyana a ƙasar Galili. Sai kowa ya tafi gida. Yahaya Sura ta 8. Yesu kuwa ya hau dutsen Zaitun, da sassafe kuma ya sake shiga haikali. Duk mutane suka zo wurinsa, ya kuwa zauna yana koya musu. Sai malaman attaura da Farisiyawa suka kawo wata mace da aka kama da zina, da suka tsaida ita a tsaka, suka ce masa, malam, matan nan an kama ta ne, suna cikin yin zina. To, a attaura Musa ya umarce mu, mu kashe irin waɗannan da jifa, kai kuwa me ka ce? Sun faɗa haka ne don su gwada shi, ko sa sami hanyar kai ƙararsa. Amma Yesu ya sunkuya, ya yi ta rubutu a ƙasa da yatsa. Da suka dinga tambaya tasa, sai ya ɗaga, ya ce musu, to, marar zunubi a cikinku ya fara jifanta da dutse. Sai ya sake sunkuyawa, ya yi ta rubutu a ƙasa. Su kuwa da suka ji haka, suka fita da ɗaya-ɗaya, tun daga babbansu har ya zuwa ƙaraminsu. Aka bar Yesu shi kaɗai, da matar tsaye a tsakiya. Sai Yesu ya ɗaga ya ce mata, uwar gida, ina suke, ba wanda ya hukunta ki? Tace, babu ya Ubangiji. Sai Yesu ya ce, ni ma ban hukunta ki ba, yi tafiyarki, daga yau, kada ki ƙara yin zunubi. Sai Yesu ya ƙara musu da cewa, ni ne hasken duniya, wanda ke bina ba zai yi tafiya a duhu ba, amma zai sami hasken rai. Saboda haka Farisiyawa suka ce masa, kanka kake wa shaida, shaidarka kuwa ba tabbatacciya ba ce. Yesu ya amsa musu ya ce, ko na shaidi kaina, ai shaida ta tabbatacciya ce, domin na san inda na fito, da kuma inda zani, amma ku ba ku san inda na fito ba, ko kuma inda zani. Ku kuna hukunci irin na duniya ne, ni kuwa ba na hukunta kowa, amma ko da zan yi hukunci. Hukunci na na gaskiya ne, domin ba ni kaɗai nake ba, ni da uba wanda ya aiko ni ne. A taurar kuma a rubuce yake cewa shaidar mutum biyu tabbatacciya ce. Ni ne nake shaidar kaina, uba da ya aiko ni kuma yana shaida ta. Saboda haka suka ce masa, ina ubana ka yake? Yesu ya amsa ya ce, ko ni ko ubana, ba wanda kuka sani, da kun san ni. Da kun san ubana ma, ya faɗi wannan magana ne a baitul malin haikali, lokacin da yake koyarwa a wurin. Duk da haka ba wanda ya kama shi, don lokacinsa bai yi ba tukuna. Sai ya ƙara ce musu, zan yi tafiya, za ku kuwa neme ni, amma za ku mutu da zunubinku, inda za ni kuwa ba za ku iya zuwa ba. Saboda haka sai Yahudawa suka ce, wato zai kashe kansa kenan da ya ce, inda za ni ba za ku iya zuwa ba. Sai ya ce musu, ku daga ƙasa kuke, ni kuwa daga sama nake. Ku na duniyan nan ne, ni kuwa ba na duniyan nan ba ne. Shi ya sa na ce muku za ku mutu da zunubanku, domin in ba ku gazgata ni ne shi ba, za ku mutu da zunubanku. Sai suka ce masa, kai wane ne? Yesu ya ce musu, daidai yadda na gaya muku. Akwai abubuwa da yawa da zan faɗa game da ku in kuma hukunta, amma shi wannan da ya aiko ni mai gaskiya ne. Abin da na jiwo daga gare shi kuwa shi nake shaida wa duniya. Ba su gane maganar uba yake yi musu ba, sai Yesu ya ce, sa'ad da kuka ɗaga ɗan mutum, a sa'an nan ne za ku gane ni ne shi, ba na yin komai kuma ni kaɗai, sai dai yadda uba ya koya mini, haka nake faɗa. Wanda kuwa ya aiko ni yana tare da ni, bai bar ni ne kaɗai ba, domin koyaushe ina aikata abin da yake so. Sa'ad da Yesu ke faɗar haka, mutane da yawa suka gazgata da shi. Sai Yesu ya ce wa Yahudawan nan da suka gazgata shi, in dai kun zauna kan maganata, hakika ku almajiraina ne, za ku san gaskiya, gaskiyar kuwa za ta ƴanta ku. Suka amsa masa suka ce, ai, mu zuriyar Ibrahim ne, ba mu taɓa bauta wa kowa ba, ya kuma za ka ce za a ‘yanta mu? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, lalle hakika ina gaya muku, duk mai aikata zunubi bawan zunubi ne, ai, bawa baya ɗorewa a gida har abada, ɗa kuwa na ɗorewa, in kuwa ɗan ya ‘yanta ku, za ku ‘yantu, ‘yantuwar gaske. Na san dai ku zuriyar Ibrahim ne, amma kuwa kuna neman kashe ni, don magana ta ba ta shigarku. Ina faɗar abin da na gani a wurin ubana, ku kuma kuna yin abin da kuka ji daga wurin naku uba. Suka amsa masa suka ce, ai, Ibrahim ne ubanmu. Yesu ya ce musu, da ku ‘ya’yan Ibrahim ne, da sai ku yi aikin da Ibrahim ya yi. Gashi yanzu kuna neman kashe ni, ni mutumin da na gaya muku gaskiyar da na ji wurin Allah, ba haka Ibrahim ya yi ba, ku kuna aikin da ubanku ke yi ne. Suka ce masa, ba a haife mu daga fasikanci ba, ubanmu ɗaya ne, wato Allah. Yesu ya ce musu, da Allah ne ubanku, da kun ƙaunace ni, domin daga wurin Allah na fito, ga ni nan kuwa, ban zo domin kaina ba, shi ne ya aiko ni. Don me ba kwa gane magana ta? Don ba kwa iya jimirin jin magana ta ne? Ku na ubanku Iblis ne, niyyarku kuwa ku aikata burin ubanku. shi dama tun farko mai kisan kai ne, bai zauna kan gaskiya ba, don ba ruwansa da gaskiya. Duk sa'ad da yake ƙarya, cinikinsa yake yi, don shi maƙaryaci ne, uban ƙarairayi kuma. Amma domin ina faɗar gaskiya, ba kwa gazgata ni, a cikin kuwa zai iya haƙaƙewa na taɓa yin zunubi? In kuwa gaskiya nake faɗa, to, don me ba kwa gazgata ni? Na Allah yakan saurari maganar Allah, abin da yasa ba kwa sauraranta kenan, don ku ba na Allah ba ne.

shugaban cibiyar Global Fuel Hijama, cibiyar da muke talatata a manya-manyan kafofin watsa labarai na fadin tarayyar Afrika. Don haka, wannan cibiya muna da babban ofis dinmu a kan titin Al-Arabi French Line a Kumashi a Ghana. Da ofis ina wanda yake nan jihar Lagos, wanda yake agegi tuka wanda yake nasaba da cutar iska, ma'ana cututtuka na iska wanda suke sababawa a jikin dan adam. Kayi magani har ka gaji, baka nemi baka samu waraka ba, babu cutar da Allah ya halitta sai da ya saukar da maganin ta. Idan mutum yana fama da matsala wacce take nasaba da cutar jinnu, cutar iska, ciwon aljani wanda za a zo a sababa ciwo a jikin dan adam, ya zamanto cewa dan adam yana shan wahala. Aljani bai iya cutar da kai sai ta hanyar sakaci da kuma ta hanyoyi da yawa. Aljani yana iya shiga jikinka domin ya cutar da kai ko kuma ya cutar da rayuwarka. Matsalar aljanu ta kaskaso uku. Akwai aljani wanda zaka kamu da shi ta guri mara tsafta, musamman bangaren da ya shafi ban daki, zaka je baka yi addu'a ba, aljani ya shiga jikinka. Wani kuma akan ƴaƴan aljanu zai ji sai ya fitsari, ko kuma yi akan aljanin. To daga nan ne shi wannan aljanin sakamakon wannan rashin addu'ar sai ya samu shi wani ciwo ga jikinsa, ko kuma ya busa masa guba, sai ka ga ana ta shan wahalar neman magani, ba a gane menene ta kamai mai matsalolin ba. Kaɗan daga illolin da aljanu suke sawa a jikin ɗan namiji. Na farko, za ka ga mutum yana fama da matsalar fitar farin ruwa, yana ta maganin tsohon ciwon sanyi, amma kuma farin ruwa yana fita ta gaban shi. Cuta ta biyu, suna iya sa mutum mugun ƙaiƙayin gaba, domin guba ce aljinin suke fesawa a gaban mutum. Sai mutum ya rika jin yana fama da matsala na ɗaukewar sha'awa, ko fitar farin ruwa, ko ɗaukewar ni'ima, ko kuma ɗaukewar sha'awa. Idan namiji ne ma, sai gabansa ya koma can ciki, ya shige, ya koma ɗan ƙarami sakamakon wannan gubar da aljanu suka fesa a gaban namiji. Akwai namijin da gaba ɗaya za su ɗauke masa sha'awa, su ɗauke masa ni'ima, su hana shi saduwa da iyalinsa, ko kuma a fara da zarar an fitar an yi inzali sai sha'awa ta ɗauke, sai namiji ji shi kamar ba namiji ba. Kaɗan daga illolin da aljani yake sawa a jikin mutum shi ne, idan mutum yana da mata ya aure ta, tana da aljani, tana da musul junul ashik, to wannan musul junul ashik ɗin saboda kishinsa ga wannan matar da ya aura, kai ma ka je ka aure ta, to sai ya hana gaban ka tashi, ko kuma ya rika sama ciwo a jikinka ta hanyar da ba za ka iya kusantar iyalinka yadda ya kamata ba. Zai haifar ma da rauni bangaren da ya shafi gabanka. Zai sa ma idan ka je kai inzali, jikinka ya mutu, kai tabbaci jikinka ya mutu, ya sa ma kasala. Wani lokacin ka ji jikinka ya mutu kwata-kwata, gaban naka ya kwanta. Wannan kaɗan daga sharrin iska, aljani na jikin iyalinka, na jikin matarka, shi ne zai busa ma wannan gubar. Wani lokacin ma sai ka je kai ta neman magani, ka ga maganin kamar bai aiki sakamakon kana magani daban, cuta daban. To duk mutumin da yake fama da irin wannan matsalar, na farko ka nemi magani, shi ne abin da ya kamata ka fara ɗaukan mataki mai ƙarfi a kai. Ka nemi magani a kan irin damuwarka,
ka nemi magani akan irin jinyarka. Idan mutum zai ce yayi magani akan irin wannan matsalar, amma kuma ba wai akan ainihin cutar da take damun sai ki neman magani ba, to zaka kana ta shan magani amma cuta daban, magani daban. Na biyu, cutar da aljanu suke sawa suna iya sa mutum cutar ƙaba, shine wanda ake ce mishi ɗaɗali ko a ce gwaiwar ciki. Wannan gwaiwar cikin tana iya sa ta rika kuka ko kuma ya rika sauka a ƙarƙashin maraina, sai ɗaya ya kumbura ya fi ɗaya girma. Wannan su ma aljanu suna iya busa wannan abin, suna iya busa wannan cutar. Za ka je a yi maka aiki a cire wannan ruwan mai kauri daga cikin marainanka, amma kuma bayan wani ɗan ƙanƙanin lokaci sai ya koma cikin wancan ɗaya marainar, sakamakon wannan ciwon na iska ne aljani ne ya busa wannan gubar yake damunka. Amma maimakon ka nemi magani akan ciwon, to sai ka je ka nemi wani magani, to wannan yana ɗaya daga cikin illolin da ɗan namiji yake fuskanta dangane da abin da ya shafi cutar ƙaba kenan. Da haka ga duk mutumin da yake ɗauki da lalura mai nasaba da aljani ko iska ko kuma mayu ko kuma sihiri za a yi maka domin a sa maka wata guba a jikinka, to za ka neme ni a ofis ɗina wanda yake abbatuwa a nan a Trailer Park, ko kuma ka neme ni a lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0 0 3 0 7, 080 34 30 0 0 3 0 7, 0 3 0 7 0 3 0 0 3 0 7. Matsaloli wanda ya shafi rashin aure ko kuma kin auri mijinki amma babu zaman lafiya tsakaninki da mijinki, ko ka auri matarka daga lokacin da ka aure ta sai zamanto cewa babu soyayya a cikin auren, ko kuma ka auri matarka ya zamanto cewa babu kwanciyar hankali a zamantakewar auratayyar sakamakon sihiri ko kuma wani nau'in matsalan iska da ya shiga cikin zamantakewar auratayyar taku, to za ku zo gurina, akwai hanyoyin da nake ba da taimako, kuma Allah ya lalata wannan lalurar, ku zauna lafiya da kai da iyalinka. Zan yi magana akan masu fama da matsala akan rariyar hannu. Akwai sihiri da ake yi na rariyar hannu ko kuma sihiri wanda za a tura maka aljani ko a tura maka iska ko a tura maka guba ko mayu, su tura maka aljani ya sa maka muggan mafarkai. Sai ka kwanta bacci, sai ka yi mafarkin shanu, mafarkin matattu, wani lokacin ka yi mafarkin mace kana saduwa da ita ko kuma mace tana saduwa da namiji, wani lokacin idan mace ce sai ta rika fama da matsanancin ciwon kan da bai jin magani, ko kuma matar ta samu ciki wata ɗaya wata biyu sai cikin ya rika lalacewa, ko kuma ga mace da ciki amma kuma ta rika zubar jini, ko kuma mace ta rika kwanciya tana bacci tana mafarkin ruwa ko tana mafarkin shanu ko tana mafarkin karnuka ko tana mafarkin mage ko tana mafarkin matattu ko kuma tana mafarki tana saduwa da namiji, ko kuma wani lokacin ta rika fama da matsanancin ciwon ciki ko kuma ta rika fama da matsanancin ciwon mara ko kuma ta rika fama da matsalan cututtuka a jikinta, ya zamanto cewa mace tana fuskantar matsaloli wanda yake da nasaba da cuta ta iska, to in kana fama da matsalar cutar iska ko sharrin mayu, to akwai hanyoyin da muke ganewa ta hanyar bincike ta hanyar kuma ba da magani. Idan mutum yana da mata tana fama da matsalan ƙarin mahaifa, wannan ƙarin mahaifan ya hana ta haihuwa,
ko kuma mayu sun yi mata ajiya a ciki, mayi yayi ajiya a cikin matarka, sai ta rika samun ciki, mayi yana lalata cikin, ko kuma a ajiye mata wani tsuro ko kari a mahaifar tata, sai a je a cire amma a yi ta wahala. To idan bangaren da ya shafi kari ne na mahaifa, ko kuma mayu ne suka zo suka sabbaba mata ajiya a mahaifa ta kasa haihuwa, ko kuma mayu ne suka turo aljani, domin shi aljani yana tasirantuwa a jikin mutum tamkar yanda jini ke gudana a jikin mutum. Majrimin bani adama majrid dam. Dan haka mayi yana iya shiga har cikin mahaifa ya rika lalata kwayoyin halitta na haihuwa, kwayoyin halitta wanda suke samar da halittar dan adam, sai zamanto cewa wannan aljanin yana lalata wayannan kwayoyin halittar, sai mace ta samu ciki, sai cikin ya rika lalacewa. Wata tunda ta yi aure bata taba fashin ganin wata ba, ballantana ta samu cikin. Wata matar tunda ta yi aure shekara 40, shekara 10, shekara 5, wata sama da haka, amma ba samu ciki ba. To akwai zaka zo gurin mu, muna dauke da na'urori na gwaje-gwaje wanda zamu sa na'ura mu auna mu gano irin nau'in matsalar da yake damun mace. Idan aka auna aka tabbatar da irin nau'in jinyar, idan kwayoyin halittar ne babu, zamu gaya maka. Idan kuma karancin kwayoyin halittar ne suka rugu, zamu maka bayani. Idan kuma kwata-kwata kwayoyin halittar ne ma babu a ciki, to zamu baka magani wanda zai dawo da kwayoyin halitta din. Idan kuma raguwa suka yi, zamu baka wanda zai ƙara ƙarfin kwayoyin halittar, yanda kwayoyin halittar naka da na matar taka, lokacin da kuka yi saduwar aure, to za su rika connecting. Lokacin da suka yi connecting suka haɗu, to lokaci ɗaya ku dare ɗaya za a iya samun ciki da izinin Allah. Duk mutumin da yake son gani na, ni sarkin saiwar Afrika kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya, wanda ake wa lakabi da ambasada Dr. Nisa'i Mahamuda sarkin saiwa, zaka same ni a office ina wanda yake Abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fadin sarkin Fulani. Da me neman ƙarin bayani, sai ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka: 0800 34 30 0307. Kuma a duk inda kake a duniya, idan ka kira ni a waya ka gaya min irin matsalanka, zan yi bincike, zan gano jinyarka, kuma zan tura ma da magani a duk inda kake a fadin tarayyar duniya ko a fadin tarayyar Afrika. Ku yi min tambaya akan matsalan da ya shafi matsalan ciwon kafa. Kafa tana baka matsala, ko kuma baka iya tafiya ta kilomita ɗaya tafin kafarka yana bala'in ɗaukan zafi, kafarka yana kumbura. Mutumin da yake fama da matsalancin ciwon baya, bayan ka bai jin magani, ka duka baya, ka tashi baya, bayan ka yi riƙe gam, ya zamanto cewa saboda bala'in ciwon baya har ya hana ka jima'i, ko ya ɗauke maka sha'awa, ko kuma ga ciwo a jikinka amma kana shan wahala, to za ka kira ni ko ka zo ka same ni. Idan matsalan da ya shafi ciwon kafa ne,
koda ku ciwon kafan nan na gado ne. Idan matsala wanda ya shafi ciwon baya ne, koda ku ciwon bayan nan na gado ne. Idan matsala ne wanda ya shafi yawan fitsari ko kuma karin mafitsara ko kuma mutum bai iya fitsari sai an samu shiroba ko kuma mutumin da mafitsararsa ta toshe nama ya fito akan gefen mafitsarar taka ya zaman tocewa fitsarin yana fita kadan kadan ko kuma mutumin da kwatakwata mafitsarar tasa tana yawan fitar da fitsari bai iya control din fitsarinsa da yazo kawai zuba zai rika yi to shi ma ana zuwa guri na na bada magani kuma in baka kusa ka kira ni a duk inda kake a duniya zan tura ma magani kuma da izinin Allah idan kai amfani da magani na to Allah zai warkar da kai idan mutum yana fama da matsalar lalacewar harkar kasuwanci kasuwancin ka yana lalacewa sai an fara maganar kasuwanci an fara sai kaga abin ya lalace ko kuma an dauki jari an baka amma kuma jarin ya rushe ya lalace ko kuma duk abin da ka taba sai ya rika lalacewa saboda sihirin da aka yi maka na toshe na dasa shi hasken taurari an toshe hanyar samun ka an maka sihiri gaba ɗaya rayuwarka ta lalace an maka sihiri duk abin da ka taba ya lalace an maka sihiri idan ka shiga cikin jama'a sirka kin fuskantar ka an maka sihiri harkar duk wani harka in za a kawo maka ita ta harkar kasuwanci sai an fara maganar harkar kasuwancin sai abin ya zo ya lalace an maka sihiri sai maganar kasuwancin ta fara kankama kamar za a yi sai kaga abin ya zo ya lalace mutane suna so su taimake ka an fara maganar yanda za a taimake ka domin rayuwarka ta ci gaba sai a tura maka iska ko kuma a tura maka iska wacce ta bakin jini ce wacce zai zama tucewa za a ji ba a san ka kuma za a iya taimakon naka ba kana da ƴan uwa suna da hali wanda za su iya taimakon ka amma ko ba za su iya taimakon ka ba saboda akwai wani sirri na sihiri a jikinka to ka zo akwai dafa'i da nake bayarwa akwai jalabi akwai magani tajriba akwai magani wanda idan na baka kai amfani da shi da izinin Allah Allah zai dauka darajarka Allah zai fifita ka a cikin al'umma sannan kuma dukkan wani mai sihiri idan ya maka sihiri Allah ba zai bashi ikon da zai iya cutar da kai ba sannan idan maye ne yake so ya harkar mai ta harkar tsafi yazo ya tura maka wani guba a jikinka ko a tura ma tsuntsaye masu leken asiri kana zuwa kana nemo magani amma waɗannan tsuntsayen da ake turowa na asiri ne na tsafi ne na matsafa ne na mayu ne sai a turo saman gidanka su rika leken asiri kamar angulu kamar shahu kamar tsuntsu kamar mage kamar jemage kamar mage kuliya kamar kare duk waye yana iya canja nau'in halittar sai koma wannan domin yazo ya rika leken asiri idan ka je ka nemo dafa'i ka nemo jalabi sai wannan mayan ya rika yi wa wannan aljanin tsawa domin ya lalata wannan sihiri wannan magani da ka je ka nemo to ina bada magani na lalata sihiri ina bada magani na dafa'i na jiki ina yin wani magani wanda duk inda aka je aka yi maka sihiri aka je aka binne sihirin ko kuma aka je aka yi tono aka sa sihiri ka je ka taka ciwo ya shiga jikinka ka fada cikin musifa ka fada cikin kakanikayi ka rasa yanda rayuwarka ciwo ya shiga jikinka ana ta gwaje-gwaje ba a gano jinyarka ba sakamakon zuwa aka maka sihiri aka je aka saka ko kuma aka je aka yi wani sihiri kai ka zo ka taka ciwo ya shiga jikinka kake ta wahala to ni kona sihiri nake yi bayan nayi binkice duk inda aka je aka yi sihiri ko aka yi tsafi ko aka je aka binne Allah ya bani baiwa ta gano inda aka je aka binne sihirin duk inda aka je aka yi sihiri a doron duniya in dai aka je aka yi shi aka binne ko aka yi kulle ko kuma aka je aka binne laya ko kuma aka je aka sa gubar ta sihirin domin a cutar da kai a cikin mamaci aka je aka binne shi to da izinin Allah duk inda wani sihiri yake akwai hanyoyin da muke kona sihirin kuma Allah ya dawo da lafiyar jikinka
duk mutumin da yake fama da lalura basarake ne kai Allah ya baka jama'a amma kuma kullun makiya suna jifanka suna sa maka ciwo wani kuma ana sa mai ciwon kafa wani a sa masa ciwo na rashin karfi na namiji wani kuma a sa masa ciwo na ciwon sukari wani a sa masa ciwo na matsalar gani wani a sa masa ciwo na matsaloli wanda ya shafi rayuwa to idan bangaren da ya shafi sarakuna ne domin babu wani wanda Allah zai daukaka a duniya wanda bai da makiya iyayen da za a rika yi maka sihiri ane maka bakin ciki ane maka hasada iyayen nan yanda Allah zai rika daukaka darajarka to idan aka je aka yi maka wannan sihirin to sai ka je sai ka nemi magani domin baka san wanda zai iya maka sihiri ba wani na jikinka ne ma amma kuma ba dan Allah yake tare da kai ba to dan haka ka nemi dafa'i ka nemi jalabi ka nemi magani domin Allah ya baka kariya daga dukkan wani mai sihiri idan yayi ma sihiri Allah ya tara wannan sihirin Allah kar ya bari yayi tasiri a jikinka idan mutun ya je yayi tsafi ya turo tsafin to ba zai shiga jikinka ba zai juya ya koma kan wanda ya shi kaga idan yayi sau daya yayi sau biyu yayi sau uku ya fada cikin masifa kaga ya daina yin sihiri kenan domin mu muna bada taimako ne ta fuskar da ya shafi lalata dukkan wani nau'in ciwo wanda yake ransa ba da cutar sihiri ko jifa ko kuma kana buƙatar Allah ya ɗaukaka ka a cikin jama'a to sai mu maka dafa'i na jama'a sai mu baka hatimi na jama'a sai mu baka hatimi na farin jini na kurjini na dan adam wanda duk inda ka je zaka ga Allah ya ɗaukaka ka a cikin wannan al'umar mutane suna kaunarka tsuntsaye suna kaunarka dabbobi ma suna kaunarka saboda wannan dafa'in da Allah ya maka a jikinka ka zo aka taimake ka da magani domin duk mutumin da aka yi mishi wannan dafa'in ne mai wannan dafa'in to da izinin Allah sai Allah ya fifita shi a cikin al'umma da haka duk mutumin da yake dauke da lalura ko cuta ko ciwo ko rashin lafiya ko wata damuwa ko wace irin damuwa ce a jikinka zo gurin sarkin saiwar Afirka zo gurin dan masanin maganin gargajiya na Najeriya ni ne wanda Allah ya baiwa ni ne wanda Allah ya muni ya bani magani tajriba ni ne wanda ubangiji ya hore muni baiwa ta gano ciwo ta gano magani wanda a duk inda wani ciwo yake a jikin dan adam to ina bada maganin sa kuma Allah yana warkarwa wannan baiwa ce ta Allah wanda yake so ya same ni akan matsalar ciwo ka same ni a lambobin waya ta kamar haka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yo hijama. Mutanen da suke da yara kanana sun isa manzalin aure amma babu auren. Mutanen da suke da yara kanana shekara 20 shekara 18 sun isa manzalin aure ana sa rana auren yana lalacewa ko kuma aljanu sun shiga jikin yaran yaran suna rashin lafiya ta iska ko kuma suna fama da cututtuka na rashin lafiya ta jiki to dan Allah ku zo ku same ni zan taimaka yaran ku da dafai yaro ne kai a gida kullun kana kokari wajen tarbiyarsa amma yana zuwa yana shayi shayi zan baka magani wanda zai daina shayi shayi kana da yaro yarinya a gida in akai mata maganar aure ba ta so saboda aljani ya shiga jikinta ya shiga cikin rayuwarta
yana saduwa da ita, shi yasa aka yi mata maganar aure, sai aljanin ya zo ya rika sa mata kunci, ya zama to cewa ba ta son ba amalar dan namiji. Amma a gefe guda aljani yana saduwa da ita, ko da kin sani uwar, ko da baki sani ba, ko da kai uban ka sani ko baka sani ba, aljani yana daga cikin illolin da yake hana mata aure, ko ya hana su zaman aure, ko in an yi auren, auren ya rika kullun a rika fada in kina gidan mijinki ki rika jin kunci, kina jin damuwa, ba za ki taba jin farin ciki ba sai lokacin da mijinki ya fita. Idan mijinki ya fita, za ki ji kina son sa, kina kaunar sa, in kika kira shi a waya ki mai magana mai dadi, amma da yazo gidan sai ki ji ba kika kaunar sa. Me yasa aljani ya shiga jikinki? Kana da mata, kana son ta, tana son ka, amma kullun sai fada, sai rigima, sai tashin hankali, ku zo a taimaka muku da magani. Matsalar ciwon ido, ciwon kwakwalwa, rashin ilimi, ina ba da taimako a kan wannan matsalar. Matsalar da take da nasaba da ƙonewar jini na sikila, yaro jininsa yana ƙonewa, yana motsewa, yana lalacewa, ƙashinsa yana ciwo, ina ba da magani a kan wannan matsalar. Bayani akan matsalar cutar daji. Daji cuta ce mai zaman kanta. Cutan daji yana lalata matsaloli da yawa a jikin mutum. Daji idan basir, kana da basir, zai rika zubar jini, wannan illar daji ne. Daji yana kama kwakwalwa, yana kama ido, yana kuma kama jikin mutum. Idan mutum yana fama da matsalan daji, ko iskan daji, ko matsaloli wanda daji suke sababawa, ina ba da maganin sabara, ina ba da maganin daji, ina ba da magani akan matsalar ido, ina ba da magani akan matsalan da ya shafi kwakwalwa, bangaren da ya shafi ƙarin ilimi da kuma fahimta da kuma fikira. Dan adam, za ku zo ku same ni a Abbotuwa a nan a Trailer Park. Ga mai neman ƙarin bayani, sai ku neme ni, ni ambasada Dr. Nasai Mahamuda, sarkin saiwar Afirka, kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya, a lambobin wayata kamar haka: 080-34-30-0307, 080-34-30-0307.

su iya magana kan ce idan zamuni ya dinka riga to gara ma a sa ta a huta wannan ne ya sanya al'ummar Hausawa da uwansu masu jin Hausa ke matukar farin cikin samun sabuwar tashar Bond FM 92.9 tashar na tinkaho da gogaggun ma'aikata waɗanda suka fice wajen shirya da gabatar da shirye-shirye kamar su zabi sanka zabi da kanka kada-kadan gargajiya irin na da na yanzu kukan kurciya me ake ciki labaru daga jaridu da kuma labarin wasanni da makamantansu malam ko malama ku zo mu tafi tare domin neman ƙarin bayani sai a tuntubi sashin tallace-tallace na Radio Nigeria Ikoyi Lagos Bond FM 92.9 tashar sada zumunci

bani ya ki ba doki bani mutun kawo baban da bani iko ba kariya bani ko wace kariya.

0: kasim o bangandin
1: parge ba parga da bangin
0: abinda kake mani alhaji ali Allah dai kai ma sa kaiya ni mi zama o bangandin
1: parge ba parga da bangin
0: Nimi zamma o bandandin
1: farge ba farna zaba din
0: alhaji zakin ta

0: Ebinisa obi fabi
1: undi ati o baloko elo boko pe boys ti o balaya
0: un so fu arabire kan nu gba wa laipe yi
1: tori ma de
0: o de re ni
1: eye mama se nitori iwa ita yi o olorun
0: o un ti opolopo obire mi ti won fin se ara won na nse o
1: mama se nitori iwa ita yi o olorun
0: o ko ni kin gbe lenu jo ni mo ni mo like e ni ah olumaiti owo mi won o olowo kini o pe mo like e oni mo ni yawo le

0: see you. Shall wa so for me. Think of Bashel and his square, you come so far, so fun or lukoi. Fito moleti. Toba wa dele, make sure. Agbodo je ka omo mo pe nkan ko sasiri pe eyan te eyan kan ba ko laya jera if you tell your mommy you will die o to ba fi le so fun ye ma pa e abi ma pa awon obi e to nkan ma fi ko awon mommy laya je ni awon yen na wa dake pe ah kon ma ba pa mommy mi ah kon ma ba pa wura ase ni yen kan fe kon ma soro sita ni so e je ka kokoko mo ka ka omo yen kokoko mo pe ko si nkan kan to nja siri ka je ka won kon ni gbekele ninu wa ehun ko ta pe ni bi abo je pe awon mo le sa wa leyin ti ko si nkan to sele si won ka ma ti kokon da won lejo gba mi ton mo ba nsoro ah mommy ani ore mi kan ah se mo pe o ni boyfriend sha eh boyfriend omo ya pe ah omo ya o pe ah mi ma le so ile tun ba lo so mommy pe mo eyan kan wa so omo yan adake o ti pe ah ore mi lasan gan ni mo so fun mommy ti pariwo bayi to ba je to ba gbo pe mi ni nkan tabi no ba ti wa gbo pe mo ti e ti se wa nkan kan ti e ti mo ti e ti se ju nkan ti won ti e ro I'm a pamini. So omo mi ko le fokan ton obi e yen a fe e je ka je ki awon omo yi kon le gbekele wa even tin ko ba nsele ti o te wa lorun pelu ife a le bayan wi ni lile sugbon pelu ife omo yen gan mo pe ah awon obi mi ni fe mi lo fi nse bayi so gba mi na ka ba won soro pelu suru oro omode isin o ti e gba suru
1: ta gboran pelu suru
0: be ni ta ba ni suru a le awon gen z to wa n tansin a le to won iru awon omo to wa nsin ni ati koko ati agbalagba won eyan ma ni suru pelu won ta ba gbo won pelu suru a mo nkan to nso ati nkan idi to fi nse nkan to nse gangba mi a mo ta ba farabale ta gbo won so ta ba fun won ni itunu ta so fun won pe o ma da lohun o nse dollar do o ki nse eni to pe eni oloribuku yen o nse oloribuku o ile lati ma lati kesho ro de ile lati ma ko omo wa ni nkan ton je to ba de ta teyan kan ba ni kini kan ni omo ya my mommy said omo that mommy mi so fun mi pe olorire ni mi mommy mi so fun mi pe emi ori mi nse iru mommy mi a ma so ni pe nkan ton so fun mi ko niyan so iru omo yen a le ti si bi ka ti so hun iwon ba ni so ile lati ma sise yin ile lati le la ma ti ran omo lowo ta ba ti wa ri awon omo ti o nse ti wa ladugbo na e je ka fa awon omo mora awon omode opo igba bi oro ti mo nso le lenkan ti nko ti awon obi ba le ju ngba mi omode oni le wa le wa so fun obi awon omo recently o ma yen so ni omo ni church ni o ko ni ah mo aunty ani mi mo ara mi ko sa ohun se bi bi pe kin sa ma sere pake ani ah iwo omo ko den so omode boya omo bi 16 17 do mo yin o sa but aunty e ni church eni to kon pe la aunty ni o ni church lo lo so fun ni ani ah abi o fe ohun e ko se lo ba de ah toto ni toto o sa wa kon file ni sugbon ko to be ko so fun ye e file yen gan so pe ah ohun gan o le so fun ya to bi omo yen pe ohun sa so pe wo ko si nkankan to ba pari school wa boyfriend kini ki lo fi se awon lo ma tare tele wo gba gbe ohun lo sa tu ba omo yen soro so bi ti abatu ni awon omo ladugbo be tabi ninu ijo e ma je ka le sa awon omode e ma je ka wo pe awon omo yi alai gboran ni won igba mi eyin church ani awon omode on gboran awon odo yen won ori nkan to ba fe se lo ma nse e ma je ka wo be awon na lo ma pada wa gba ipo ohun bi ti awon agbalagba wa leni so a je ka ko won pelu suru awon agbalagba na bi nkan ta so awon na ti la kojari so bo se se awon na nigba yen na lo nse awon omo yi sugbon suru lo ma je ati agbalagba ati baba grandpa gan ati awon ikoko wa nisin gbogbo wa le jogbe sugbon ta ba si le ni suru fun ra wa ta wo pe ogbon agba were ni ta fi pe were tabi ta awon tawon agba na wo pe awon omo yen won omo nkankan yo wa sa fa awon yen le ta agbejo soro papo so ni ayika awon omo wa se dada
1: e se popo ti e ba nla ipenija tabi isoro to ntinu okan yin wa eni lo eni kan lati ba soro e le kan si ileise egbe bibili ti Nigeria to wa ni iro itosi yin tabi fun alaye lekun rere e ti atejise yin si ori ero ibanisoro yi WhatsApp line ni o e ma pe sori e WhatsApp ni 090 26 33 9945 090

0: 080 87 21 50 12. Demi tọpẹ ajayọ ọga mi 080 87 21 50 12. Oriwo ka play fun yin ka jọ fi munu ara wa dun. Hello olori re kuro le o.
1: E
0: kuro le sa o. Era sa o kloru ko yin bo tin pe mi.
1: Mr.
0: Noah lati Araromi Yanapaja. O da oru ka play fun sir, Mr. Noah.
1: Ra mi play to igbeyawo.
0: Ito igbeyawo laye. Okay, ayi loyun ni.
1: Ayi no e ba mi play obi to igbeyawo laye.
0: Ehn, ah iru ba bi pe. Ehn. O da ba bo sa, lo to. Baba na oko ni be ayi loyun oko ni to jo mo igbe to igbeyawo, bo ki se oruko na ni e. O da baba bo sa. Ara o na re sir, Mr. Noah wori sir. Chatting bomb is Anua. Okay, okay.

farm muti oyedokan iti oba ilu eko oba laye ni oba kafata oba ki olu ti won se onigbowo

oni memesuno awon ti baragri ni yen agbadarigi awon ti baba tunde un pe

0: tensin bi taye nlo bo ba munu ara re dun o se ra re ni o aye so ba ro pala wonu aye e to wonu agbara e won nikan mani
1: sori un to bando ni kaliku
0: pe ni munu ara re dun ni won ba to lagbara se faaji emi e le ba agun ni o gbon ma koja aye n tori ofin be Nigeria

0: mutaila oyedokun abdul wasi salahuddin la jo se awon eto na sheikh yakub abdullah eje ki wa sina te soju bayi pe sheikh qamaruddin yunus akuridi bismillah
1: ayo mayami ninu esin wa al mawaqit al makaniya wa ayi ti won fa lasi ya amakinu wa qataha al shari' huna ni awon aaye kan haddadaha al shari' ti sharia ti lale tolon ti lale fun wa li yuhrima minha man arada al hajja wal umra to je pe ibe lati ni aniyan pa fe wo makka afa sisi hajji abi umra to ba fi aswara mi bora awata jokunrin to ba ti koja iye eyan ti daran awa yi wala yadaja wazha eyan gboro koja e ko to la ni hajji eyan kan ko sudan al hajji wal umra to ba gbero ko fe se hajji lo to o afiko duna an yuhrima afiko gbe iramu lati be awon aye na la fe kai kosi bi to gba wa lagba laye to ni gba ona mere rin koja be ba ti de be boya iwo ti o je pe ilu yin agbegbe be lo wa abe lomi to wa lati ilu mi to fe gba agbegbe ti yin koja ibi tan yin tin la niyan lawon na o ti se kini lawon na o ti la niyan anabi da ko so anabi da ko dhul hulaifa li halil madina won tan ma bo lati madina dhul hulaifa ni mi ko tu won al jofa won tan bo lati mis egypt atawon yoku won anabi ni jofa ni mi ko tu ti won qadinu li manasil li ali najid won tan bo lati najid oye qadinu manasil ona ni mi ko tu won yalamlam li ali yaman won tan bo lati yaman yalamlam ni kini oni mi ko tu won anabi ani hunna lahunna anabi ni gbogbo awon aye ti mo so kale yin ibe ni won ti ma gbe iram ni won ti ma laniya ipa won fe wo o maka leni to fe sise haji ibe ni won ti da so white bora awon to ba jokunrin waliman ata alehinna min ghairi alehin anabi ni aye yin na ni gbogbo awon ti won wa lati lumi ti won wa gba emi court wa ra lumi koja ibe lawon na o ti se kini nibe lawon na o ti gbe ihram tori pe ilu won ni won gba koja mimman arada al hajja aw al umra mimman arada al hajja wal umra gugu to ba fe se hajja bo fe se umra wa man kana duna dhalika awon ilu aba awon aye to wa laarin makka se agbegbe yen to je pe awon ti wa ni to si makka se ti gbagbo ye oro yen anabi lawon yen fa mahalluhu min haythu anshaha ile won ni agbegbe won na lawon ti gbe ihram o ti joko banjama ru awon ara jeda la peju nsi ehe awon ara jeda ti suma maka mi ko ti wa leyin awon ara jeda ti suma maka ibo la o ti gbe mi iramu ti won ti won pada si mi ko ti ni abi lati jeda ini nfa lopolopo awon plane ni wa to ba je pe jeda lo ba lo direct ehe ati koja mi ko tu nigba ta wa ni eri ofurufu gbogbo awon lalaji pata ti a ba gbera direct pe jeda lawon lo le land si a ti koja mi kotu lo si je pe o dasobora ko to go nile ni airport wa nbi lo ti dasobora ti a ba ti wa de mi kotu won wa announce fun ile di plane ipe a ti sumo mi kotu in the next 10 minutes kaliko ma mu aniyan wa ipe mo dania hajj mo dania umra to ba ile bale ni jeda ti o si aso olorun e wo tojo kunrin aso white to se laniya to fi koja to bale maka o peran o se fidia o peran o pe ure kan to tobi dada koda oni je nbe o ha fun gbogbo awon talika lai ni maka o ti je pe senu amon to ba lo le to ba de airport nbi to da iram re bora abi ehe somo pe o ti wa nu aso wo tojo kunrin obinrin ola so waye ti je o apada nbo wa be tan ba ni ogun seju marun ta fi de mi court ki lo sare se order ni ya haji ipe o fe wo makka pelu yo da olohun iwo safe tori pe o ti la niyan elemi o si ni wo so wo plane to le pe ninu plane gan ni o ti dogbon yo dogbon si re yo ro amo ni ra die elemi o lo toilet yo le yira pada better ko kuku wo lati bi àwọn tó wá dé pé egypt la bá lọ ẹ̀yọ́ miami egyptian line la bá wọ̀ àwọn alọ straight cotton airline la wọ̀ alọ straight yamaha tá a bá ti dé Egypt a lo le wole ni Jehova ni bi ti awon ara Egypt ti se kini ti won ti wole bi awon ara Egypt ti wole ta won ti wole ibe lati wole to ba le ko ara Egypt na je dana lohun na ba lo eh eh se ma pe ati koja mi ko tu won ko lo won ba Allah ko mo sa salekun agboye esin ni kokan wa eyo ma ya mi awon ma ko se dal Madina ta mi Nigeria gbogbo en to ba ni Madina la lo sure ti o lati kun bi na won ti ku won wa bale jenda won to wa ko jenda won to wa wo bus lo Madina ibo ni won lo jama won lo Madina eyin to ya to lani ya won ni pe awon lalaji wa Madina la lo sure ti ama won kokko bale nibo ni jeda to won wa bale jenda won se wa gbe plane ni Madina won se rin ajo na ni abi won wo moto lati jeda lo si Madina tan bo won ti dara Madina tan ba fe wo Makkah mi ko tu awon ara Madina ni won ti se kini ni won ti wole la la mi fini unna lahunna wal man ata alehinna min ghairi alehinna iba ma jo ma Madina to ba ti wo Madina eh to ba fe wo Makkah ibi awon mi ko tu awon ara Madina ni won o se kini eh lo won o lo ibe lo ti wole mi ko tu makaniya eyo ma ya mi ninu esin wa o awon lalaji ti won safe nu awon eyan wa ko ni bi eran o na lopolopo awon to je pe Madina la lo direct o but awon kan to je pe araba ko tun la nbo la won lo direct jamo Makkah ni won lo abi araba ko la awon ti won ba ti lo Madina direct yen awon yen mi ko to ara Madina ni won ti gbe ram eh awon ti safe ko lo mo sa igba lesse fe ni kokan wa se mo gbe ni jo won ran ku mi ni won gbo ke se plane o ti e ehe ko se biye se koja ti oni de mi court gbogbo mi court pata amon ni simple da ma gbe awon elomi koja mi court won mi court yi si ni oran yan ni ko daniya nbe ipo fe wo Makkah le ni to fe se hajja bi umra o si gbodo ti lo aso re meji yen awon okunrin aso white ta ma nlo ta ro kan dada kan bora o gbodo da bora to ba ti de mi court kọlọ wọn láàánú kọlọ mọ́sá ìgbà lẹ́sẹ̀ fún wa àni wà wùlọ hajj àwọ̀tàfẹ́sẹ̀ hajj wọn ni eríṣẹ́ hajj mẹ́ta lọ́wà hajjul ifrod kẹ́yìn òsì hajj nìkan ní òsì kò ní ṣe umrọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì hajjul kiran òun náà ni kọjá pé èyàn ò ṣe umrọ́ kò ní bọ́ sọ́lẹ̀ aṣọ wáyé tiẹ̀ kò ní bọ́lẹ̀ èyí tó jóbìnrin náà oyé gbogbo ohun tí ọ̀yẹ kó ṣe kò ní ṣe nítorí pọ́parí umrọ́ yóò wá máa lọ mìíná yóò máa lọ mìíná yóò máa lọ lè gbáradì fún àti lọ àràfá ọ̀pá umrọ́ papọ̀ mahajj láì bọ́ra lẹ̀ odi mélòó odi méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta hajj tamattu'i òun náà ni kéèyàn lọ sí hajj kọ́ wá kọ́kọ́ ṣe umrọ́ kọ́ bọ́ sọ́lẹ̀ kọ́ fárí kọ́ bọ́ sọ́lẹ̀ kọ́ wá dára Makkah tọba di ijọ kẹjọ oṣù sulhijja kó ṣe wàá gbé ara mi ti hajj tọmọtọ yìí ni pé ó gbádùn láàrin ìgbà tó parí umura kásùkò hajj òtótó èwo lọ́lájù nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jama hajj tọmọtọ òun náà ni kéèyàn kọ́kọ́ ṣe umura tọba di ijọ kẹjọ oṣù sulhijja kéèyàn ṣe wàá gbé ara mi wípé òun fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣe hajj kò wá ní padà sí mi kọ́ ti mọ́ o ninu ile ti won de si ni o ti da so yen bora ni o ma paro la baika lo mina o bere se haji ni e haji tamattu ina ko lo mo sa joro run fe ni ko kan wa eyo ma ya mi ki wa ni awon ise ta gbe se wa ma iya sifatu al-umra eyo ma ya mi bo la se wa se umra ani haji tamattu ni pe ke yo se umra ko bora le ko se wa tun gbe ara mi ti kini haji bo la se umra na alakoko al-iktisalu fil miqat miqat ta so lekan awon aye ti won ni kama du kama laniyan be kasima da so borambe won ni eyan o du si miqat yen eyan we to ba we to fi perfume sara e ri okunrin won wo yo lo aso kan modi aso funfun ke se ti transparent yo yóò tí kì dada bí àwọn túwẹ́lì tá a máa ń lò yẹn yóò lọ́kàn mọ́ dín yóò dà kan bora mo ti yo apa le ko ti kan asuko ta yo apa o mo da fi ti na le loju ona yo ro kan modi elekeji bo ni o se yo da kan bo orun ko ni fi bori o yo da bo orun yo fi bora yo so bayi won ni to ba ti se beta eyi tojo birin won ni obirin o ni aso arami talibasuma sha'ati min athiyabi wal jalbab yo wo gbogbo nkan to ye ko wo oye yo si wa wo so to da to bale yo wa lo jalbab to bale tani kan kan woni ri ara re ama ko ni le ni ko bo bo oju ko ni le ni ko bo wo ko ni se kini jama olomo se sanu wa ko ni le ni ko bo boju tawon okunrin ba nbo tawon okunrin ba nbo jelibabu re yo fa die wa si oju yo ma wole ti mo fi ni roju e ama ko ni le ni ko bo boju obirin muslimi o ni aso white ti won pe laso ara mi o awon iya leko oye won se to won ni o elomi ran lesi elomi owon ran teru teru obirin teru tan bi nsin ku elomi ibori fele fele ni oda sara yo lohun se se haji ohun se umura obirin o lo jalbabu to tiki dada leyin aso to bawo sinu erokunrin ti e ohun ni wo point o leyin aso to romodi yen ate to fi bora yen ko ni sin kankan ti won ran aso ti won ran lara re amobirin ti won yato leyin na to ba ti wa wo so ara mi yeta maslahi to ba wa legbe re o le siraka meji raka tayi alwudu ipo o se se alwalata o siraka meji to ba bo sa suku ti won kiran ran yan o kiran ran yan yen to ba ti wa kitan omo ya mi o mo ntoku oye wo ye ni wi o wa laniya bo lo wi to ba bo lo se wi o ni labbaikallahumma umra labbaikallahumma umra wolon mo je pe re wolon oba mo je pe re mo wa se umra fun wolon oni ti soro haji ngba na tori asuko haji o ti se kini ko ti to to ba ti wa so tan be o so jake ni o inu awon aniya ta ma nda jake e ti haji je kan be o so jake obirin na o so to ni kan ma dagbo ko ni ma paru lodo awon okunrin tori free mixing saba ma sele ni haji eyan ma so re ni tori ibada to ko wa po atokunrin ati obirin ni eyo ma ya mi ninu esin wa to ba ti wa la niyan tan ipe oda niyan ipe o fe si se haji kilogu eyo ma ya mi o e wa wo moto ko si plane ni be on jama moto lewo eni ba fe rin orin ama moto loko maju te ba ti wa bo sinu moto yin te joko sinu moto eyan lalaji ma te ma wa wi اما وادي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك الله اكبر الله اواجك فيرا لبيك لا شريك لك لبيك كسي اورغو فو الله اني الومي تا وانسين لين ونيكا ان الحمد gbogbo ope wa nimata ati gbogbo dera to se fun wa laka wo nikan lo ni la sharika lak ko se lo mi ta wa nsin ta wa ran lowo lodo re leyin wo olohun awu eru re de o e ma wa wi be eni ba ni awon awon osadabo osajo bonko se tin so yen se be lori o ni haji kan pariwo ni alaja ologun taja ko ni haji e wo fo tin sha won yin afun jala bi elebo tin gun olongbo laye ko ni haji tori ti won so ni pe awon o se bo o iwo ni kada la won se kini in la won sin ti o ba ti ri be eyun ni haji tori ebo ma nba se re je ni o digba to ba tuba ko lohun to le gba haji re gbogbo awon ti o ti tuba olomo saji won tuba o le tuba makana o to ba ti gbo bi se so yin ko kan so ko se mo ko se pinu to ba ni la baika olohun ni ma wule ama won to je pe elebo ni wa la la baika wala sa'daika nti won so fa won ni pe ah e je pe olohun leyin na e ni sorire bi e wa yi awon jo sorire bi awon na ni alu tauhid awon to gbagbo nu la ilaha illallah ni koro won ati gbangba won ori pe ogbodo koko gbo ala gbo oba to fe lo le se haji fun yen ogbodo koko gbo agbo ko to lo le e fali ya'budu rabb hadha albayt lalon so olohun ni emi ti mo ni le ni ke ma sin olohun ni ka wa sin le ko olohun ba ala ko ba sa je orun fe ni kokan wa eyan ma ya mi ninu esin wa ba se ma wa wi lo ni titi bo ba to gbe to tun taji oye boya traffic wa bo se ma wi ni titi to fi de makagba labbaik allahumma labbay ere ra won to ja won obirin awon ma wi ti won ni won ba ti won le gbo fun ra won awon alaja e ni pariwo e ma dafi ti na le sorun awon okunrin e ra ma wi ni je te ma da gbo fun ra yin awon okunrin o ma wi ti won ti won ma pariwo labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika la ni kalu ko ma wi kalu ko ma wa da te wi ni ke se pa ma wi papo o asila salatu a ma se kini jama kalu ko ma da te wi mi ma wi te mi wona ma wi te dukhul makkah tabawa wa makkah bosi wa yo gbe wa lo si ile ti won gba fun wa tabawa wonu le yen a keru sibe taba keru sibe eni taba ma pe won ti lagun o le sara amo gboro fi perfume si ara o se gboro wo aso ti wonran to ba ti sanatan o tun ru aso re o tun se kini o tun da elekeji na bora o ni da bori o da bora awon obirin awon na le we en ti won o tun aso mi wo no ba fe wo o se le wo yi to wa lare na ti o ba ti doti won ni ta ba ti wa ja iru wa kale sinu ile wa awa jade pada ibo la lo jama eh ila al kaaba alo le gan ile olohun oba ta n gboro lati joyi ta foju kan to ba ti wo maslasi haram maslasi haram ni maslasi ti won ko to tobi ta mo wo yen to dori ka bayi sari eyi to ni gun merin to dudu yen ile yen ni won pe ni al kaaba al kaaba wa owa laarin haram ni al masjid al haram kaaba wa laarin re seri bo sa si to ro kiri ka yen oni an pe ni al masjid al haram woni ta ba ti wo be akoko ta akoko se agbe se wa otun agbe wo inu le ani bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma aftah li abwaba rahmatiki to ba ti wi ta e ma ya mi kilo ku leyin re in to ku leyin na ni ko wole oni joko o ma lo ibo lo ma lo jama o ma lo bi kaaba wa bo ba de be ri to ba ri ka ba lo kan eri re wu jan ife ha hada baitullah ile olorin gbo awon ton toju ile olorin na ko lo ma jo baje fun wa e ma ya mi eri re wu jan la koko ni o ife hada baitullah mo de ile olorin baitullah al kaaba to ba ti debi al kaaba wa taqta'u talbiya o ni se labbaik allahumma labbaik ma o stop be to ba ti de kaaba kina wa ku jama o wa awada jokunrin o wa ki aso re to dabora yen o wa ki si abiya re otun o wa dari esibo ejikare osi ejikare otun ni o wa se kini o ni o wa yole ejika woni mo yole jaba ejika woni mo yole o se abotun otun ni o yole o o ki aso to dabora yen o ki si abiya apa otun o wa dabo ejika ti kini to si ejika re otun ni o wa yo sile awo okunrin nikan ni o awo obirin jalibaba wa na ni o wa ni orun wa to rawo laso ara mi o na pe ni aletiba ninu sunna nabi ni sallallahu alaihi wasallam leyna o wa lobi al hajar al aswad o so ran de bayi ti won kun ni white o wa ni gu al hajar al aswad o wa lo le fowo kan to ba fowo kan o kise to ba kise eh o wa ni bismillah wallahu akbar o wa bere tawaf won ni o wa lanfani lati debe tori crowd mo membe mo pare o mo kan ara re lese mo yin ara re lorun o nitori pe iwo na fe fowo kan eh won la nabi ni eni ti o ba le fowo kan ko ma na washi lo kan ashara ilayhi wa yaqulu bismillah wallahu akbar o kan na washi lo kan bismillah wallahu akbar won ti la la kan si lele to de pe to to fi ma bi to ti fe bere ise o wa ma ro kirika kaaba be obere tawafu ni e yo mayami obere tawafu ni e yeso o meji lona olokan aha owo kana ni bismillah allahu akbar o si ni kisi owo re awon ara pakistan won ton da yen le bi awon india won ra won kankan ba won a pe lo kan lo ba ti nawo si bismillah allahu akbar o wa bere tawafu mi le lo wa si o wa se tawafu melo jama meje to ba ti yika to de bi hajar al aswad o de yokan elekeji na o de yokan min al hajar al aswad ila al hajar al aswad shautun from hajar al aswad to hajar al aswad o na ni tawafu kan o wa se le meje be e ma ya mi e meje lo se e meje yen ninu sura wo lowa ninu sura wo lowa ndo wa no alquran ni pe wali yatawafu bil baytil atiq olorun ba ni ese tawafu yipo ile mi baytil atiq aya quran ni me lo ra wa se ninu aya wo lo wa wo to lo gba sunna gbo o gba disi gbo bi pe quran ni kan ni wo gbagbo e bo lo moka aw wo ye to fe se boya 1000 lo se to ba se meje gba disi gbo ro lo ngba to ra disi lo so kini adis lo mu meje wa pe meje la ma tawafu o le resin se to wa de bi quran nikan lo gbagbo o wa tamshi fil ashwati al baqiya ayama yami ninu sunna o na ni pe awata jokunrin se ri tawafu meta koko oye a ma se kini jama a ma se ramul huwa al isra'u fil mashi ma muqarabat al khuta a ma yara ni die die ani sare o bi ate ma jog die die omo wa ka gugun to ba ti ro olorun lati ka e mo ya mi meta koko fawo okunrin ni okoso binobinu ogbodo mo jogi o awo okunrin omo wa ka gugun to ba le ka ole ma se subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim la ilaha illallah wa dawu la sharika la ole ma ka quran do ti hasori astaghfirullah wa atubu ilay ko si specific adua kan teyan ma se te man tawafu afi toba ko ni arukunu yamani ye o lo next si aja la aswadu ibi to ti bere tawaf la koko to ba ti kan rukun yamani laarin arukunu yamani ye erigun re si erigun aja la aswadi o ni kala nabi ni ka ma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar sori gbogbo yi to ku o ma ka yi to ba ti wo ni to ba ti de bi rukunu yamani to wo ajala aswad lo kan o tun menuba rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim
0: ta alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi sheikh qamarude yunus akuride jazakumullahu khairan atuma teswaju e magbagbe orododo lojo saturday lagumarun asuba dagumarun abo lojo sunday agume farole titi di agumeji onani yo ma waye etin gbo olorun ba subhanahu wa taala yo ma shin ro fa wana lati ma shi ituna mate sori ategun baba wa alailewa obaridu wanulai akiolu ne ki a ma shi danleko fun awa muslimi abi olorun ba kon je ko se wala nfani o sheikh yakub abu abdullah an jazakum law khairan baba wa atola law umruk wa saddad khataak wa nasal allah أن تجعلك من المحسنين واجعل لك الحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim.
3: Assalamu alaikum. Oro ododo, oro ododo. Akanse eto ta gbe kale nile ise Radio Bond FM 92.9 lati ma ton imole si oro Olorun Oba Ala lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati ma Al-Qur'an ati hadith Anab Muhammad oro ododo 30 minutes program ni le meji lose ni gbogbo ojo Saturday lago 5 owuro titi di ago 5 abo owuro bakan na lojo Sunday ago 6 abo irole titi di ago 7 irole inshallah ta lo so ni gbowo re baba wa ni alayeluwa Obaridi wa no lie aki olu the force olowo eko baba forward kolon won ba la ba di son won ye son olore ko si je ki emi gigun ati alafia ko ba ni je ti won e ma pade awon afa ti o ma ba wa soro nipa oro es islam e kwa alquran ati sunna nabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam asi dupe lowo awon alase ile ise radio ijoba apapo ile ise radio bond fm 92.9 ati gbogbo awon alakoso ti won fi aye sile fun akotun eto na fun alaye lekun rere e 0802-848-3735 0802-848-3735 Oro Dodo Ema Tetiliku Ma Assalam

0: ye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pia o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so ro baba agba se n be loju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abana Jerol Ikotun
0: e wa ke wa janfani ewe ati gan ni afiji eyin na dide ke ma bo kino n se o kino yu elenu wa lati damu olowa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan araku tai tai jenje nibi ni ele iwo sibi ni olodobo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa tin to ba ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba n pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa n bara je awon arun kan wa to je bo ma n para je were were were ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olodun ni je kari sugbon te ya ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba te nbe gi loju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abana Jerol Ikotun
2: be baba agba te nbe gi loju wa
1: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: e ma le ti na wa be ti de bi kan re yen e mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so e je itan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ati aisan to na la mo ti se lori awon kan tan pariwo na ni ati so boya wo ti sise egiri ojabo loke boya won ko pe ri ojabo elomi ma accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya on fori abi fin kankan gba bi kan a ma wa fa wa lati damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to ran yan bo se ma ri ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu eje ara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun tin to ba nu to le je pe ofa o le je talafefe afefe buku ni feluwa
1: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abana Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout e wo marwa to nlo si Abana Jerol tabi te ba n gboko bo Abana Jerol ni ke bere e bole ni Daily Arab bus stop apo to yen le ya si number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abana Jerol ni lu Ikotun Lekun bi
0: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
1: 08068216859 08068216859
2: en de ba so pe kotunju na awon do wa wa laja awon do wa kaakiri do wa nde bu re tan gbera tan yoju si ikotun itina la fi so fun pe e mo je ka fi akoko yin da ola e dide nle ba e ma bo nilu kotun bi ti baba gba te do sin be number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abana Jerol nilu kotun ikotun jina o I'm out of you.
3: Ha, ragbin ro wa wara ile.
4: I'm a born a profession.
3: O da, se won lo ri go se rin ni. O ri ton te koloba. O tun rin won ku won ku.
4: Ijo olu wa da bayi. Ah, nkan kan ma n ba eni yi fa.
5: Ma je ki ofojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gbapa gbese odi ni ra da owo le. Ori keri ki ara nro ni. Abo nwu ara tita, ara njani je. Kori o ma gba ye, o le wuku ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun, abi egbe kara re nkuta ita lato ke dele. Ke yan ma rin ko da bi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese lomi, ko ni mo. Elomi a ma rin a ma ta gege bi. Keke Mario aloda isan ti gbon ni lowo ti dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won
6: baba gba wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abana Jerol Ikotun Lagos State
5: ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka gba foju nu wo ka se fiti ta wo
7: baba gba te ni begi loju se o olu egbogi baba gba
8: Bond FM

Nje finifini bayi ni won jolo de finifini ni won jolo de fini. Egun baba lo gbara mi ibe ti won fi ngbe agbada gudu loju omi. Oju olokun gbegi tona gbalo yaku grewo aja folokun fe ni aja agbodo joba. Jo ti gbogbo mi parapo ti won lawon ogbolokun se mo. O to ba je bi temi ati ewe asesere loni ki won ba wa se eko lo se loni ki won ba wa se atomi atagbara ni won fori balẹ folokun tori pe okun la ya ba omi ogbo ta wa pata ni o mo teriba ni waju wa e ka le mo ki wa lokunrin lobirin lomode atagba mo ki wa teso teso mo ki wa tologun tologun omi tun mi se leto eto ni omi tun mi se adupe o mo ki wa loruko gba won loga loga ni le se radio yi bond 92.9 fm to kale si number 1 adekule faje road ikeja dro ni ilu eko nbi mo ki wa loruko olotu eto yi baba alaji abdurashid akolawole bakare ti wa yi mo si aroyedowo loruko gbogbo eko ito mi tun mi se be latori mayowa adedembo gana boy loruko titilayo eludini eni itan adedoyin abike akewe abike onibata loruko abolanle olami kan iya gomina ajo nbe ile agbara lale yi otun baba soro bewaji adekunle loruko temi onigbowo lo leto eto lo lo nigbowo iya wa iye osun asunke fagbe mi ti fase ti gbogbo aye mo si yeye omi tun mi se awon olorun oba eledumare gbe kale si ori ebola ogolonto ni korodu ori ebola egbo o iya osun porisirisi o awon kan le mo sewo si yin ni ogolonto pe ki le nwa ki le fe e so fun won pe odo yeye osun asunke omi tun mi se to wa lori ebola le lo e ma je won tan je o ero ba ni so te le fi ba iya osun asunke oni tun mi se so e mo ba ro ati we ke ko 080 371 491 30 e gbo dada 080 371 491 30 iye osun asunke oni tun mi se tokunrin ba gbe efokan yin balẹ manager awon ni o e pe won won da yin lohun to ba ti je ti ona isese ire aye itale yi e je ki mo so bayi pe opolopo lo n funra re n fi iwa owo re to fi n so ologun lenu tabi ka ni to fi n so afa re lenu ibi to rin si to fi n saajo iwa owo e ni o je kadura re o ti gba adura re o ba ti gba ti pe sugbon ise si elomi iwa si elomi nte elomi fura re da ori a gbodo so pe boyo olorun lo so won da be o ni o je kadura awon o ti gba bo ti ko gba oro arabirin ye mi si ire aye agbo sogbon arabirin ni mo fe kajo fi keko atemi ati

0: ma yi lara ajobi ewe
1: ajobi ewe egbon nbo
0: a to oje nbo awon theater nbo repete
1: a kole osi o
0: asabi oje nbo abeni agbon gogo awon to yan se o to re meka a ri pe poster yi bana yi ti lugboro ka
1: olugboro pa olugboro pa
0: eloni wo fi wole
1: fun aso ni ke ba mira aso un opa meri 10,000 naira ni igbadun ojo mo koja egberun mewa
0: bawo ni won se le ra sora
1: aso mi wa ni odo yelibriko ni sote ni sagamu o de wa do Sukrat Oma Kamara ni Imaro ni wajule Sansa ni Sagamu o tun wa ni odo Lady Rose ni Sotubo telephone number 0916071762 0916071762 0803662007 0806662007 Lady Rose ni
0: e ti gba mi ta tun la nfa ni ati pade mo ki wa pe e ku kale
2: ko si lo leyi o

aro kan na ni pelu omo yin ololufe yin femi ogun yemi ologuro omo baba tin be le lerumo to ti de loni o eto aro kan ta le oni agbadun ara wa daada isiti patapata ni mo pe beyan ba wa gbo yo dun bi igba teyan fi

FM patapata 92.9 moke yo bere lori giwa wa director of program gbogbo yin ati emaya ati an wa lenu loro gbogbo yin papata moki tori pe bi bala o ba se kini bala ola mo wa ki olotu mi aja balikis ayepola ibrahim moki yo eku dodon tijo eku dodon tijo e to ku jotijo tijo ndolo oyi jejo awa yin na ni e olohun ni mu iku nbe bayi to ba wa mu iku laye be yo tun ti soke tori pe oke bayi le mu ru si oke le ma lo o ani ja wale lase lowo olodumare bo ni amo mi nko o ha mo ke le kan si gbogbo omo nigeria eto arukan le ngbo o se mi bi ki ngbe baba yi sa wa loni sugbon owo di o e na ti mo wi pe awon bi igba melo ta gbe won wa agbiyanju titi baba won fasiko le ni ato awo pe ka to gbe wa lele sugbon owo di asiko to ye ka bo si studio ka wole ka sise piti mo lero ko si nta se agbodo to awa na la adie wa losun ko ye ti uhu bo ko si nta se ju pe nta ntoro lodo olodun na ni pe keyin eyan mo wa kadu ayin o si mo gba beyin ba ti nwa kadu ayin gba idunnu ni foru awa papa awa ta tun polowo idunnu ni fun a idunnu ni fun le ise radio ta tin gbe to jade idunnu ni fun lo tu wa idunnu ni fe n to gbe kini kale na bo se wa niyan ha bi ogo tin je tolohun ani ani gba yin kule ngba kankan la se lowo olodumare olohun o si ma pese owo feyin na e wa ni saare o amo baba so pe olohun mo je tolohun ba je ko si n to ku ju pe keyin o moju to ra re lo e wa gbo eyun ti dagba debi kan ko le mo kon roko mo eyun ti dagba debi kan o be si se koge won agbala gbogbo egbe baba re o mo pe baba en le mo wo le o ha oju o ti gbo bi oju agbalagba be odun ori keke lo si ni elomi oni ti rin opo na kan ti o fi re ti o mo mi helehele he igbaruku ni o mo dun elomi agbari elomi o mo hoye oju elomi o mo su nkan kan o mo di bi meta adabi igba ti an tanana ti gbogbo o mo se yeri loju e be ko si si na kankan waju e elomi o le wa ko ale mo elomi ba bere to bayi kile o to mo a mo ka mefa a mo ka meje heye keyin o mo ri tato ke se nkan re keyin o tun ma to ko tun ma po lapoju ke se nkan re ta ba lori kan ba nfo yan nkan re ko oni n to tumo si lodo awon onimo segun iba se to ibo iba se ti bile